abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu, mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Katwemere yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjudde emmeeme, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Paati omuzza buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'ali omu yekka ye Mukama waffe, yali muto okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adda ogwa Katonda Paati omuzza buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkiriza akatuliko omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe wamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: Owangule na kayimba ko. Tenga mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obugaba ne kubukadde makumi ana mubiri. Obugabi bwakagwira wo. Nyiga munyisi star. Emu musanvu noti star. Emu biri hashi. Oronde ka kayimba ko. Sumulula vibes o. Ne Kola Tunes o kuva mu MTN. Ngatuli wamu. Vibes afete ziremesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Erungamizibwa kitongole ki Uganda Communications Commission.

0: 이거
1: 이야
0: 이게 우림치야
1: 예출리
0: 제발
1: 아래나 문제발
0: 자투이난요 마지나 레로
1: 내가 예출리
0: 와디로 아쿠자노
1: 이야 꽝가 체리 고자리쳐
0: 리디와
1: 게테야가라 고마니 우림치야
0: 우림치야
1: 제발
0: 가리
1: 엔스피리아 무리부르
0: 제출야 참
1: 저라이나 본데
0: No time to waste. Woo! Aha, badang. Nzamazina sirina lero.
1: Badang.
0: Nde sirina.
1: Echa mazima. Amazina tuina moga bitundu tundu.
0: Echa gude mugwanga.
1: Wali wachi otunula kwa jeje. Na wali anga amanyi.
0: Kakuwete.
1: Amanyi kakuwete.
0: Wali nyo.
1: Na imu kama. Kajibu mfo wano sigenda ke mulungu.
0: No kora chi. No uli akubula mu.
1: Nende half fist. Hey, swachi. Dabyo nali na gana.
0: Kale, tukwa niliza kuchenda mnya katunyeze nyafama radio sapiensi yankuluza ya magezi nsura mziki nevi mizanyo tumazo kubanga tetu ingina wo ama chama runji munafte wasu zote kudachika munane zakata kusawe mweyo kumachagali no bitambula bitia mugwanga Uganda mchibuga Kampala wasu zote munafte katusubile olivurunji nyo weya gara akasela karunji enyo tuka kuangaliza munafte katusubile nti yojoli bitambu deburunji wake deburunji muka makatunda yebaru kubanga asasi de atendo ja oruba wansi boto nosumuru kubanga otuka jyotuka na watana tuka ulimkwete kateka wano wanafe awali mutakisa zenja urunga mutambula mugenda kumirimo ka karabia tubagaliza luna kururunji tubagaliza chisera chisinga Friday nunji wano wabayete kila tekele mikore jenja urumu weekendi na motuba gamati wewao mkama katunda jakutasa abulichi mchitambule burunji nyo tewali nsonge kuganda kumirimo kugenda kukaza na una kungoru walero buwabanga tewali chukulemesa obula munga burunji buwe ya galanga teno mulimo weguli unafe tewese sigiriza kugamandi aa lero lero mpulira sina manye sija genda aa buboso mulo kugenda yo kumirimo tuka yo munafe bintu bijja kutambula bulungi nyo gendo okole mirimo jaba kama abo gendo okole mirimo jo gendo kakalabye jijo lwalero ate akaseera kabereka lungi nyo waluwa abaana bali mu holiday omuntu bagamba ndi okutaya ya kuchalo okubeera ngozunga wano na wali simanya kuchala mu mikwano gye byo sibirungi sigala wakaba ako byokola mukama katonda asasire omuzadde wo musabire ate na ye akusabire osobola kubanga ofuna ekyo kyo singo kubanga weta ga omuzadde toleka mwana kubanga azunga kuchalo kugenda kuchala simanye wako je jindi wasenge wa baba ne baba ali ne bizibu bye ne anko na yali ne bizibu bye omwana enjo buteremererwa masanga gayo abazadde holiday netuka omwana no muwereze ejindi bwaberekeyo abana batawanya abatawanya ni abazadde abazadde muna mwe mtu sobero ru ze Jimmy Jacobs je as usual
1: okay kama sananga njagala kubuza ko mukwano kwangine gawa sita gona ta decorate ye ne yekereze bale kutuli ze bale kutwagala mugamba mchaba na Uganda muli mutya bizibu na yenga tatu ino kutambula je jo runako olwalero Nisanzo musajja nempulira mwenugu.
0: Nisanzo
1: musajja nempulira
0: nugu. Sajja taina buzibu wa musanga.
1: Awerekedde ko muchala we. Kanange muli mchi abasajja abawerekera ko bachala ba mwinga bagendo kola ku macha. Mpulide nugu je jenge numa. Omusajja jiza ku macha ngawerekera ko muchala wa mukute ku mukono bwati. Na mutusa kukubo wali nyire motoka. Kati bwatusa kukubo wali nyire motoka. Ne balinda taxi. Paka taxi bweze.
0: Labe chali mpya.
1: Labe kusima nyo bampyo bankande. Wacho gama tijia. Olo kuma mwagwa mula avu.
0: Bene wafe jetu miaka jafu.
1: Kakati mune mwamulese. Amukute kumukono na amuteka wali kutaksi. Nebali na taksi je. Taksi weze. Omchala na alinya. Omchala adeta na alinya. Nebamu wahaga. Kakati na alinya taksi. Kati wati ni mpunganze nupuli de nugu. Kwa mazo kulinya taksi. Omwami na kuataka papula. Na wandika taksi namba.
0: Yete gireze.
1: Omchala jalinye.
0: Takunobuzivu.
1: Nenga wate kea.
0: Atevi ni kuntemerodi abimanyi. Nenda. Nze chenso mye mubongao. Nzichira vika. Lavu beba simpia. Bano bale ke mabegeri. Baba deno utakanya. Kakati omusajja ali mu kwetonda.
2: Kanoke kambi pinkanoke vye mizanyo ku program sagala garamide mwetu kutusiza kebye mizanyo vyo na okweto lensio na okutandikia kumupira obwede ogunatila kusambiwa na oguna asambiwa motoka zempaka, ichipichi zempaka ludo, chess, obugari wempaka echipo, okuuga nevye mizanyo vyo na vinji mukambi pinkanoke vye mizanyo
3: akambi pinkanoke vye mizanyo kakutusibu wako MTN Momo sasula momo loni yomobode chesobo ze soko linyiso muendo gwa loni yedako Oze ule mkasera kenyini oze itagira. Nyigastemu mkaga tanu star, tanu hash.
0: Bwetyo MTN ya kugamba nti no munafe akabinkano kebyemizannyo be bakatukutuusako aba MTN Momo bakugamba nti sasula looniyo ya Momo mu budde oyongere ku muwendo gw'ensimbi z'osobola okwewola ng'oli mu bwetaavu bwazo. Nyiga star mukaga tano ha star tano hashi osobola okubanga ate ogoberera endagiriro wefunire looni okuva ku MTN Momo buli kimu kisoboka wano ku MTN. Kaseera kaffe kakabinkano kebyemizannyo naye nka Daniels Munakibuga wati ya mazo kubanga ati ayingira wo kuwebye mizanyo vyo suru kubanga ati otambulirako unaku obo otambulizako unaku kufano mugwanga Uganda mitala wa mayanja na wona alizati mipira ngabo jatambude mchilo ulichimuo suru kubanga ochitegeda wasuzoti ya baba yenka
4: nje tole
0: yesebo
4: mugamba mtia
0: na fete tunina tabo
4: chechile kumugu kiliro
0: hivyo kuzalumbu ye minister atuse motaki
1: Bacha amuli kolumbu. Yimbadu manyengele ukulonda jikogwa president na alayira vyagwa.
4: Waluwa nevye na uli ranti uwa kwe karakasa, wabewa kwe karakasa.
1: Na yade.
4: Nenda bakao mkuru wa munga agama anti bamu nywezada.
0: Nti bamu nywezada.
4: Mami wenansa leo na mula wakumotimba gano.
0: Katulinde.
4: Chekeza lumbu yensonga nyo.
1: Nsonga tasa na nakola mauli.
0: Nsonga kubanga parliament bibaya yogerako. Abakulu ne bagamba nti asomola wa ebyama. Kiba kikulu nnyo.
4: Bigeza byayogera bitufu.
0: Simanyi.
1: Nalabo yali mubaka choyo yayogera yagamba. Nti okusinzira omwana oyo byayogera. Ebimu bitufu.
0: Kakati ebimu bibanga bitufu. Ngate bina kuba byama.
4: Nagala kumufuna. Okay.
0: Ngenda kuwe ulako kulupapula ulwa The New Vision. Bakubyo wane chifana nye chinene cha naku. Ngenda chisoma mu Luzungu.
1: Chisome.
0: Kubanga mu Luganda simanyi bwe bakyatula. King Oyo Dead.
4: Mu Luganda. Kibulyo mu Luganda. Bantu bajja looza weeyisaako.
0: Nti simanyi Luganda.
4: Chisome mu Luganda.
0: Gundi ambulire bwe bakyatula obulungi anti kati ffe wano. Ku Kabaka kiba kirala. Kati Meris seka kasa tukoba chogeda
1: tukozesa Kabaka yenka kukua tembete mikono jiebu wangwa
0: ono mukama
4: oyabo mukama
0: mukama wa toro yabuze chogeda kwenti
1: na yabula mbuzi
0: ngeri jende Muganda
4: kati chokubula atera wa inzo kuku atensobi niwaga anti chikola kuono nyeka kati cho omukama yavude mbula mbwense ndoza watu nzo chukwoza
0: yavude mbula mbwense
1: chitalo omukama
4: chigwa wata kugambi atia agambi atia usuma muko
1: chigwa wataka
4: kwa wabuye wajuye
1: chigwa wandika nga musomesa chigwa wataka anti omukama okali okali what does okali
4: okali
1: okali means what
4: Yafunde kitalo nyo bambi.
1: Okali minize kufa.
0: Okali.
4: Katola wao. Olaba wali ku kigambo. Waliwo ku lady emwe ya government. Chago byaka abakozi.
1: Kigambo ki?
4: Okugamba anti
0: president.
4: Kabaka. Kabaka we wabambere. Wabachi
0: yayogera Kabaka
4: wa gundi we kasese bajita
0: omumbere
4: kati mfo cho kumuyita omumbere bali bagamba anti
1: kabaka
4: wobusinga
0: afudde
4: yali mulamu yali akomyewo ngabaga anti akabaka woli wobusinga akomyewo ekyo kigambo kabaka kyabagobya kubanga eryo lina kwogera kitiibwa kyayo ate wa mawuli baba manyi nti okimanyi katinga nuboga nti omukama yavudde mu bulamu bw'ensi eno kiri ekyebuzibu oyinza obutakimanya naye nga kizibu nnyo naye nga kyatukubye wala wadde okuwulira ku nti mugonvu
0: amawulire gatandise okusaasaana ng'abadde ga bulamu nti tali bulungi tali bulungi naye okuva emabega tubadde
4: agatali bulungi gabadde gawakanya gabadde ku mitimbagano kubaga emitimbagano ngo gabadde gagamba nti abisi nga babise kati omukulu n'avaayo katikiro weyo wana atusonyiwa kubanga tetulie yo kupima nyaburunji nena avayo nga ganti
1: katikiro weyo yabani
4: omuigi siyo omuhikirwa omuhikirwa weyo naga nti akyali mulamu naye alwanagana n'obulamu okubutaasa n'ekibi kibinyo kibinyo abadde mwana muto
1: omuhikirwa w'obukama
4: ahaya abakatikirwa
0: weri tusasida abantu
4: era yafulumiza amawuli agakonfirminze ddala kituufu
1: afudde
4: naga nti anamudira mu bigere era waali ajja kulangirirwa kibinyo myaka mito
1: tubasasimbadde ne maama
4: awaye anti omutongole bwe tuba tumanyi bya mikolo
1: maama abaddeyo maama abaddeyo
4: emikolo anti mbadde nze sigirabanga era mbadde nga njirinda nawulira gya mwannyina waaliwo ke gya mwannyina awo ekibinyo
1: kubanga ze sitoli gyenakoma okumanyako mukama ono nga bamugamba nti emyaka gigenze girofuna omuntu
4: baali boogera era nga tulinda tubadde tulinda
1: abadde ne maama
4: wa anti maama fe tumanya
0: mutongole
4: wa church kibinyo enteekateeka ndowooza tunaazitegeera maaso
0: katweyongereyo
1: kama oyina amaanyi
0: atugenze wano nti aba takisi batabukidde mu lukiiko lwa minisita ate ababaka
4: baagala bongereyo akadde k'enkadde zikole
0: ndowooza ababaka basanze ebyapa by'ettaka mu buduuka emukono ababaka basanze ebyapa by'ettaka mu buduuka emukono mukono gye bakunga
4: bazikukulidde
1: abadde babikwese
0: bwe tweyongerayo nakyala yakoze naye nze nga nze obammwe muli
4: oyo
1: ate nze oyo aginzi gyemu nnyo nasize sitegedde tibituufu mbirabe wano
4: akawungeeza awo
1: nebase mangu
4: omanyi omuntu oba obagambako nti mugonvu mugenda muguma nemumanya watuukira okuvaawo muba mukabyeko nga mugumye naye ono weki watuukira gyakawungeezi bwebiti konfamudi nakyala tebamutuddize ku mande
0: waakiriugedde
4: mutuyambe mumuzze ku mande kubanga situli mu muudu yamutunulako
0: so katweyongereyo wano abanene abazimba ku bitooke ne babaliyirira
4: obulumi bwe tulimu nga bw'omanyi rebaayo munanga abantu kubanga omuntu okuba ku duniya kuno sikisanyusa buli muntu wabaawo
1: abanakuwaddeeriyomusanyu
4: tebulajo ne mukufo wali gwe ate olaba mugenda mukuziika abamu batuukira ku nkwakwa bava eno naye obaawukana abaawo bannange era olutuuka ng'abuuza waliwo obaakatemya okumpimpi wano nga tanaba nakutuuka kulaba ku mayiti ya muntu we
1: omwana yataddewo dda ebigogo wali anoonya luti
4: naye batusaasire kasanyuka tumuleke olwo mbeera gye tulimu bukedde mumuze ku mande nga tugumiddemu ku mbeera eno
1: kitalo
4: situlina budde bwakuseka
1: kuba kati onoomulingiza ku yenka ate ng'atandika awooza ayimiriddemukkompulidde bwokuwuliramukko okusala emyaka mwana waana awoza
4: 18
1: kati tuli ttoolo
4: ate era mwabadde mututwala ttoolo nammwe
1: balimba
0: bano tebabireese
1: ati sinebaleetewo kuba olugambo
0: eyeefudde omukozi mu ofiisi ya Nabbanjaga mu myuse
1: weefuuliranga muye omulala
4: yeefudde muyambiwe mutiikingeko awo ogenda kumututunuzaamu
0: Nambooze alabudde bassentebe ku njawukana mu nkiiko z'ebyalo Nambooze omubaka w'emukono ne batugamba nti abanene baabano abazimba ku bitooke ne babaliyirira buwumbi
4: bakwatiddwa ku bitoogo
0: ku bitooke kati olaba ono n'olusuku naye kati azimba ebitooke nga obirengera kakati azimba awo waliraanye oluguudo kati n'alowoozesa abantu nti azimbyewo kizimbe kati abagenda okuyisaawo oluguudo ne bamuliyirira mpitirivu
4: ateekayo ekikomera bwati bwati
0: waggulu n'asereka naye nga munda bitooke
4: biriwo ebyo
1: bibino
0: ekisubi nate tenakawuka mpigi
1: Nala vye minister anga ye
4: kati ya sere kanga sere kakubito
1: yes, kati okumanya bali bagezi yenka bazi mbo wano wansi wano tewali chiriwo na ye nyumba nebaji sture bali nebali nebaji sere kani watakamu nezi jingaza bay ne langi nebaji kuberi class
0: mungi nyo
1: kati nga very wawa government wajja
0: na akoma kunguru,
1: akoma kunguru. Nga kube chifana ye nyumba limu
4: wali wagari
1: wagari na ye nga ate munda temu ya the next
0: kibangirizi nimiro
1: abantu bamanya kunonya ate tali ya mwezitali bili nyumba za badenga munana
4: anti anti moroka gundi nyumba bwebao okulirira kulina engeri je kugenda ngakweyongeramu kisoka okutataganya kati bo bachi oli agabane mbeera kakati waliwo ne cost yokutataganya okujjawo obuddo obogendo zimba amaka amalala ebe naba bibala ekitenkana kubitoke kubitoko obutoke farm okutataganya kubawo nesi kubanga kuno ko muntu abadde yebakawo
1: enyumba bagenzo zigula
4: ngabitoke
1: nane bloka monda sinkube plaster naye ngate bweru akube plaster ne langi nokusereka
4: naye raba babikola baba bamu
0: lenyu
4: si yunura naye ba mu ministry wabe bamanya ndikaka tulinyisizo okutataganya omuntu abadde asulawo kati okubisamu emiru ndi wedi ee bitoke bie yonga bifunyemu
0: bifunya mayumba
4: bisula munyumba
1: munyumba
4: yasoma wuti yasoma tumu erija ko aha
0: ebi waliriza minister kuimiriza special titles
4: tokube bulango lero
0: obulango bulango tujja bukuba kozi engeri obwongo je bwagende je wali
4: ne bwagenze tolo mwana muto mukamagenze mutonyo
1: napale tuliwo
0: namwe temuliwo
4: mutonyo
1: obukuba batobukuba
4: nanange

0: nyanze mu biro makanika wa Toyota Mundeva.
1: Ese.
0: Nze ntemba wa kadiko si banka. Ngate ndi wa ndo kuchagula singa mwenye president wa. Ekusoka nsoko kwa zichongole cha UED Sero. Okusasa nyama sanyala ze gonna mu gwanga.
1: Ese.
0: Katina mu lutalo wa kujja mu mikimi so. Ne mwaye za kutuka kutuka kwanga okulembeza obukadde. Kwalite bwesi yayo. Ekyo nga kimaze mugambi kiwanyisiza tutye embuzi ndowooza gwe mulamu oguliwo naye ekisookera ddala twali tukutte kwani n'asibwa nagga ku ssente taliiwo mu bufunze era nkubiriza ebigambo byake temutinde mu njagala omukulu kalimusalatuweka statement mwami Museveni nyini zino zabbibwa zitya nawangande bamugamba owaayo ekyokutte wazibu n'avaawo na n'agenda neebweru Beti kamia wanunano nyinza ni wagama nchi Beti kamia nzabandu kuli nina kuengoba Adisi la wa presidenti kwa kulisi Akati nano nyinza nchi Lenge na mfuni kile vigambo vyange Kosonyi wa amongi Kekiza naba lalabu nova sinyi Kosonyi waba naba amabati Na kekiza bu nova sinyi Lenge na mfuni kile vigambo ya mwagama Sokola kumanyi sangu ziya wa majiwa na wana Uganda Nga mwami kuli ni yafuga Tuja kumatu kota mgaru mwondi baga zola ko runyi ze mugero
1: nafese obera bulunji
2: ah songa za banda Uganda ngabo owuliriza
1: ya
2: katulabe ko ne kubanda fa bali ku WhatsApp kasavu kanyama nabo babeko chebogera yogera se
3: karasa ne Jacob mwe bali ko ereza no kansala mu ene jema echo president che yakoze echa mazima no muntu eri wo mucyalo asemba yogoberere byobufuza ya galensi ye chamu mazemu amani tusola kunga amanti okutta omubbi oba okutta omuli w'enguzi ate n'omuleka ayineeyine mukulokoba musibye wake ennaku kikumi lumu tatuuseeko na luzira teebaseeko na kusemiti just omuteekewe ate nomana n'omuddiza ebintu bye kati awo oba okozeeki kitegeeza oba owadde omwaganya ababbi abalala ogende maaso nga bakola bye balina okukola gw'oli okubasonyiwa era pulezidenti watumaliddemu ddala essuubi emiramwa gy'oleeta tetugenda kutandika gikkirizanga tugenda sooka nga gyekenninya no kansalamu wa yenejjemu
1: ate naddala bu mukisanja kino kye tulimu ngekiriko no sleep no corruption
2: gwe mulamu oguliko
1: ate kati bw'osonyiwa tinekisanja infact kyandibaddemu nakusonyiwa okusobola otambulira obulungi ku mulamwa gwaffe gwa
2: nga
1: teri asonyiyibwa kubanga gwe mulamwa kati kwe tuli Neka tukwanga tutambuli date nga basonyiwa. Kyandi tujja kumulamwa.
4: Kale mwani Jacobo. Ne mukyala kabasa mwe bali tuweereza. No sengendo Fred nga ndi kiwawu. Ekyalo kyange wesige. Ndoza kati mwami Balam. Ebyomuwaana yabirabye nga byabadde bya bukuusa president muwaana. Kuba kati atandise omusala enteega. Kuba obulaga nti gw'okola nnyo ng'ate eggwanga mwoli mulimu ebyana n'abaana kati bali bannaffe abali mu kkomera kitegeeza nabo tebalina musango kuva mukama waabwe olidi yetalina kati ate bwe baba baagujjawa Uganda mwetuwangaalira ebyana n'abaana
2: edda kabasa twabeeranga ewaka kati nga maama akugamba yera oluggya nsango ezo oluggya nsango ezo ebintu nsango okoze booti ne booti kati ng'okwata olweyo otandika okwera oluggya kati litoolyo oba likululyo oli ande nga woyera we liteta ebikoola ne litsula omala okwera ena ti litsula okaaba maziga n'osiita ebigere
1: kati ande yaani
2: Ani mkuru wange mpande cha kula bi. Hala.
5: Yeje.
2: Wange.
5: Mbokele.
2: Ndi bulungi se bugambo ti.
5: Agamba chikabo.
1: Ndi bulungi se bo lyotya sebo.
5: Ono lamba ti.
1: Iye lamba ti.
5: Kakati jeje.
2: Yezebo.
5: Tonza kuma mate bina abane waka. Ogamba abamu tenya manyo. Temuna ba maso. Atala no baga bara munabe maso ne temusenya. Kade nga mandi bobaya na bana wakabo na bandi bade bana ba maso ne basenya okusenya. Naka digo bogamba ato no mugire mulire lire mu kwate no. Ase bali babere bere ke ri mundeli. Kati je bitye ntala. Abana na bandi bade basenya manyo ne bana ba maso ne banyira burundi. Ba bara kuereza.
2: Na ukuliza. Na
1: ukuliza sebo.
2: Bati seza mungero
1: bati. Mungero, batia, bati itizi. Banayu. Banayu.

0: tumuwazi tutereko tujja kuba tuzifunye eriasa tumwemu 00210528 e account eri mu Sentinel Bank bono tuwaka sente kajja kuba katuka bulungi eri bannaffe abakalitas Uganda basobola okutasa bannaffe abali mu kufenjala ekkala
1: mujja.
2: Polisi eganya okuddiza abataksi motoka zaabwe ezayoleddwa. Abataksi ezakwatiddwa mu kikwekweto ekiganyegenya batabuse. Polisi y'ebidduka bweganye okubaddiza motoka zaabwe okuziddaabiriza nga minisita bwe yabadde abasuubiza. Eggulo minisita Kabuye Kyofa Togabye yayise olukiiko okubasomesa n'okuteesa ku bye baasinzirako okukwata takisi zaabwe n'abategeeza nti za kubaddizibwa baziddaabirize kati waliwo nga sinneeyongerayo yabayise bateese ku bye baasinzirako okukwata takisi zaabwe teyabayita luli
0: nga tebannazikwata. Kubanga amanti badnange ABC
2: tugenda bakwata
0: kulugudo tojja
2: basoze zikwata kati ne baba yita
0: ne baba yita babuli ebyazi kwasiza
2: nayo lusibawo police sobola okujja okukwata ewakaawo tojibulizawo
0: yes ntibacho okute ogenda ku police
2: tuke ku police
0: tukunyonyole
2: chikwasiza
0: naye atera abataksi bano tubana tubaga abataksi abasinga radio bazija mmotoka zaabwe ebintu natusira tubiyogera minister byamuka mayagama nga agendo kwate mmotoka zino nga ganti banange emmotoka bono ogire takukubo nga tali mu mbeera nnungi nga ganyegenya tugenda jikwata tujipaki nga tegenda kudizibwa ekyo kubiri kye yagamba nti bwoba mayinti emmotoka yo ganyegenya okusingo jiku kwa atabali meji kudiza. Jituale mugaraji bajitunde musipeya. Ojitunde musipeya.
2: Mujiteme.
0: Mujiteme eteme.
2: Sigiri.
0: Sigiri. Bichivyo na sipeya chasa bolo kora wa mujiemo. Ba mutunde.
2: Mutunde.
0: Ya bala bula. Neru akuba kati abasi nga ba taxi. Moto kaza wete ziri mu radio. Babe era obavuga buvuzi fwa radio ze basoko kujja baba ziteka wa
2: zo radio nga
0: yekanga bwe kaze kwano nga basibiyewo kwamba basibiyewo kubanga president Museveni ali mukugula we kizimbe hotel je bayita Marriott mukdesa tebwa ba ku radio oba
2: watitegedde da
0: lekati yeka mbati amumunji bana yenda bati zitambula naloza navugira wadda ye kanga bwe kanze
2: era nabasanze gulu
0: ngabasibye
2: wane nsambi abantu ngabe mulugunya ngate bamanyi
0: cho kanga fetwa yogedde dant banange
2: naye atene baba bagulawo Marriott bateke balali kega wiki na kadada wote ya Marriott tugenda kujigula ade nsambi muiteji
3: olina okutetenkanya tekyali mukazi abeera waka
4: tuli muzironi era munanga kati watermeloni emubu evunda ekyamazima olabira ddala nga mutuufu ebintu byobigenda genda
3: naye ngaekituufu katonda afaayo
1: Musagalagalamite Radio Sapientia.

0: All That She Wants, Ace of Base,
1: 1992. Oh, Mishua. Twalinga tutegeza chao.
0: Dada.
1: Na yansa, no?
0: Miyake. Kabasa.
1: Wanje.
0: Uganda elese Tyrus Gibson okulaba nga atumbula ebyobulambuzi mu gwanga n'ebyenfuna oboli yao nenkolagana eyamanyi. Tyrus Gibson ono muzanyi wa filimu atera nga muyimbi msajja mu America abamanyi movie 8 wa Fast and Furious. Kulu ono yasi sinkanye CDF Chief of Defense Forces General Muhoozi Kainerugaba era ne baba kubi bayo gede kunsonga ze mwanyi.
1: Kwa kati ze mwanyi zikuwa chakari ya wane filimu wano kuyimba. Omwana ali versatile.
0: Ayi ze gwanga lya petuye yanza kito yanzege. Na ye omusajja bwe balese Gibson. Nzo mu kubagoberezi be na yele nange nategedde jo.
1: Ntye bwe mwali ntye mwanya abirimu. Ntye bwe mwanya abirimu.
0: Na ye byaddala. Ono yomku baserebwa abagwedda wa America. Na yenga kale wakabi.
1: Nga bwatuke naba wa amani.
0: Wakabi. Na yes, nebwezize kyamuleetezza naye katulinde.
1: Yandi badagamba nti Alex mukulu nga bwafudde tuleesewo ye Johnson Giggs.
0: Tyrus Gibson.
1: Oyo. Nti gwe tuleese atwale ekigundi mu maaso. Film industry.
0: Eyawano.
1: Eyawano.
0: Gibson bamuleese musajja mukulu ono kakoona.
1: Kuba kati emwanyi. Emwanyi ziriko pineti. Pineti abadde ku mwanyi.
0: Ono naye kusinga kale bya bulambuzi. Naye nga yagenzeko neno gye bazimba ekyuma ky'emmwanyi n'atulambulako ne tubeera nga ekintu tugenda kuba.
1: Okay.
0: Naye CDF alaika yaleese munywanyi.
1: Yaleese just mukwano gwe.
0: Alaika naye faani we.
1: Ate alabika anyumirwa
0: firimu.
1: Yandibadde amukwasa Kenzo.
0: Naye wano mu Uganda tetuyinaawo. Basobola kutumbula bya bulambuzi nga baffe basitaba wano.
1: Tubalina. Omu kuboye ono gundi yali akolera vision, yali akolera mukulu wa vision group. Kabushenga. Kabushenga asobola
0: okukola. Bya bulambuzi ku mwanyi.
1: Byonna. Baitha oyo musajja mwamusubwa naye yali musajja mulungi.
0: N'abalungi tubasubwa.
1: Yali musajja mulungi
0: ate tumusubwanga wali mulamu era tusubwa.
1: Naye temukozeseza bulungi. Temumukozeseza bulungi.
0: Yakola ekibala.
1: Kabushenga temumukozeseza bulungi. Mwamutaakya bulamu. Singa mwamuleka nabera mu KCCA.
0: Mwaino mukamula musupu.
1: Mwaino mukamula musupu. Oba katulanga ku bano ba minister babadde banonya ba minister bano ate bayina ensi bbiri simanya obutuuze bwansi kinaana.
0: Kabushenga yali
1: acha. Kabushenga yali acha. Nze by the way nakolako ku vision group we. Nebo kiba kikumi. Nga kye wakoze omwezi and they used to paper story. Nebo kiba kikumi nga kye wakoze omwezi.
0: Achukua.
1: Nga ku account yo kigwako.
0: Ye Kabushenga.
1: Ne sente vision group ze yakola during his time. Tebasobola kuddamu zikola.
0: Omukubi dakadingide.
1: No, I'm just being operative good. Open.
0: Obadde ogenda kwogera kikaba.
1: Operative nene ndabanga tekijja.
0: Tekijjawo. Why? Tugenda. Naulabyeko omutume.
1: Omwana.
0: Omutume David Kabanda.
1: Omwana ono kyagulanyi. Yali mulaguzi.
0: Njalagula kinawe.
1: Kakuba obulaguzi bwe mwabukubanga mwe bituli nga mugamba emizimu egimutula ku mutwesi mitufu. Naye yalagula n'agamba.
0: Ndiki.
1: Mujja kiwulira. Ne tulowooza nti ffe n'abantu ba wansi ffe tujja kiwulira.
0: Kati buli omu akiwulira.
1: Naye okimanyi n'omuko w'embuga. Ye kati ye bambuga.
0: Si mbuga.
1: Omuko wa State House.
0: Omuko w'eggwanga.
1: Okimanyi n'omuko w'eggwanga yakiwulidde. Kasita bakutte ku muyambi we bagonza.
0: Naye munnange ebintu bikyuse.
1: Okimanyi yakiwulidde.
0: Basobola okukaba
1: bagonza. Bagonza bwe papa. Ng'ate muyambi wa muko.
0: Naye nze nina gwe njagala bakabe bwe bali mukaba.
1: Statement y'omukulu gye yakola egamba nti mujja kiwulira. Eba tetuukiridde. Aba teyalagula bulungi.
0: Tukiwulira taata. Tukiwulira.
1: Omukulu yakiwulidde ne yeetakula. N'avuga emmotoka. N'agenda mu State House. N'akuba amasimu. Paka wa muzeeyi. Nti omuntu wange aliwa. Muzeeyi n'amugati.
0: Omuntu wo.
1: Sinze mutereka.
0: Eno ye munange ng'asobola okuvuga n'agenda yo.
1: Leka kati bano bakivumbi. Balukwaga.
0: Obore.
1: Obore.
0: Kozi nero wakutaka.
1: Wakutano, tunawoza kumbande.
0: Tweche.
1: Kasi.
0: Chinda.
1: Mutume kabanda.
0: Chicho.
1: Luwachi taiga. Kubango waliwe ya mbayo na mwabianti yalia.
0: Ya gamba yeta kwa tachintuna alemere duwa.
1: Bamusonyie. Kakati saa weno yesi liye kumukowe mbuga.
0: Yo why? Ebi alopo, kwa za uli achari mulivu.
1: Yari achari mulivu.
0: Namara. Chichari inze.
1: Kakati munani. Kakati kabando loku batayiga. Kakati azize kumukowe mbuga.
0: Bambi.
1: Era ya gami mbwe yo company. Pasai idia yo mkulu. Mbu ya rije salinga kusapla inga mata. Mbu kati ya gina ne mumundu.
0: Aenze ba atino wafi bogi la chidala.
1: Bogi la isi. Aishua.
0: Yeah.
1: Esapla inga. Ebi engege. Ebi.
0: Siri wala.
2: Eyo ye bade sagala gala mide. Nyumiwa. Kusembozi esensonga. Monday to Friday. Twice sawe ndala. Time check. Esawa siwezi nya, esi ukumatia, time check kutusibu wako. Bena msigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku, hatengo sabulo kujaya kasente kachisada chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nika stemo mkaga tanu star, mkaga hash. Orondeko investor, oboko zese MTN momo app. Fete nda mnyaka tunye senya fama.

0: Peter Fresh at Brighton. Nenda bachezeni beki. Zachitwa chatula mutoka chezeni beki sichimanyi. Akaimba kalimuji waka itza ngeda. Sate nga tuku bide nakaimba kalia kasosa wali. Era kabadeka chezeni beki yenga agambanti.
1: Kanku tuwale ka.
0: Tuwale ka tatata ina tabu. Tuka wadisa kwa mwena wagenda mikolo weekend ino. Nye mwena vyanti enja kuyonja.
1: Nye la all in all. Mikolo leta jita nikasawe mu.
0: Nchisa nila wadiova. Abako andiko okusinzira wa Jehova kuba kuyonja kwa gwanga lyonna.
1: Na yeye.
0: Muli be Kampala mugenda kwanjula. By the way, nne wena isanga bagaba genda kwanjula Masaka.
1: Eh.
0: Encha.
1: Ngabaika ngabai Kampala.
0: Yes. Jukira moto kasani ko kutambula kusawa.
1: Anti kate mukola nsobi okubango omanyi nti ogenda kwanjula wala ate nosula wala. Oshegeye
0: bakole bati.
1: Oina sembera ko.
0: Ebyo byenda bitufu byoyogera. Naye munanga akasimbi. Ene kuzina bintu fena bitufu ga speed. Simanyo baba la teba. Nze bivuga bulala
1: tufu. Ashe mu speed.
0: Olumu nesuna nakone nga nchali wo banna baba.
1: Bulu kwanjira mbade manyi bakola budget.
0: Of course.
1: Hey. Ashe mu
0: kitenge. Naye ko maiche kitegezo kubango ogenda nabantu. Chinana. Ngabona ino bafuna we banasule
1: mbaka. Ati kate chinana wo stulaba achi. Chinana is a big number.
0: Banda kefabwa mtine mikuano.
1: Eto chitupu.
0: Kati ndekande. Masa piensi ya mbaleke.
1: Aneda.
0: Aba chachi mbandeka.
1: Kati abalala. Osolo bale kaneba vene. Wala neenga mwe. Ba main guests.
0: Omeche chegeza haba kumutu kanga mburi ya satu. Neenga grupe ndalegenda bega tako ya watu watano.
1: Anti kati labayo. Mugena sule Kampala nga mugena Masaka. Onakura kuyonja. Encha. Mugena mtu kesawa kumi.
0: Onakura kuyonja tuturu blacklisting.
1: Eh. Hey, mama nyavu.
0: Chakuli mikolo simple. Nisa ndoza chikola.
1: Anti katabala bako la da program. Kati bagendo kulangira okuyonja.
0: Kati chachisada tutandikwe. Kati ya bagendo kule mikolo nga.
1: Baino
0: kutengeza. Mutandikwa kuchusa. Oruna kuruwa kuyonja. Fena tulumahidwe no mkago lusemba yu mwezi. Tulujeke mikolo. Wabakale mjisindike kusanda. Ema nene mikolo ya sande jadu. Kuma jimenya. Encha mwino kola. Ate mulimu kafuyo kwa mikolo.
1: Ninyuma Friday wa Saturday.
0: By the Wednesday te Friday nkole ranyo. Anti obogo vya basinga. Onena agambye bwati tineba nange lwaki tusonde da abakosu ate nayo ensonga eyimiride because omwana omwala yali wano Esther nagamba ti abakosu basonda yakasente kulwo kuyamba abantu abali nidi ye yagamba yomu kubafunamu
1: mukosu
0: kutambula kwali wala last year
1: naye tetwera bilanti kosu tekola kubalema boka oba bayina disabilities nti nawe aliyo yo awuliriza sikikusabira naye bino ebintu bitukawo butuusi osobola okufuna ye kizibu oba kati abantu abafuna obubenje kose bakola ku kuba bamenyesa amagumba
0: nabo lwadde obulwazi ze sisange yagenda nga yenyo ku mugongo kati ne bo abantu yanango ina problem na amagumba kuba kosu yategera kye bayita amagumba tetusobola gambu ki agoge mazima when it comes to bonds
1: that's why fena kitukwatako
0: ataba naye akasenta ako kalaba mukama inabu akasasula. Oezo kwa tusude nyinji nyo. Oezo kwa tude nkumizo ezi. Na hika tonda inabu agendo kusasula sentezo. Kubwa ino mtu guo yambie. Atagenda kujancha kugaye ntiweba.
1: Boy chidi.
0: Mchitege. So tubele mchintu chino tuberenga tuyambako abate. Ndoza kampeni yetu jitandike next month. Ate next month yeyat. Oleza Monday tunate tubemu next month.
1: Monday gina beda 31st.
0: Ija kwa 31st. Then Tuesday. Ndoza tuja kwa tumazo kuingira. I'd say next month. Tuja kula mtuchukua saganya. Onagambie?
1: Agambie atia.
0: Oh. Mundi ya wada mpereza message. Pazi ya tugambie mwumita wate katikilo hili. Oma nae tujukia.
2: Mwasuza mwite banyako. Mwe wala tuweleza. Ego maniwa ni machi india. Mchiro mberu sakazi chukira. Anange saba ya kayimba kakingi saha. Na chakalanga ni tata wa chentebe. Muna sanyi wadubozi ya afude muko. Yesterday at the concert yangi. Mwibalo tuweleza.
0: Oh, kulika yo. Tasabiru luwasabiru amune. Igo ino mtima uwagaliza mama. Chiwala chala ndirodi. Gweru. Olimba siru.
1: Gweru.
0: Yetaga na. Kali, chenda chichiri. Yesabia gumamu kwa nuna kusoti nze. Nkakasa. Nagambia good morning. Rose mchikeka na wengusoti nze wali wano mwami abera mpiji asabaka imba kalike tukubia kama laika na gamba nti akawereza ako pritike tusubira neji gali akaimba kamtu seko mlonji gamba tuulire
3: awakabia babi limoe kutuweleza ono muna singo sekato wakabi ndi wano nsambia yakumpaya kayimba ka bebekulu kabulingane bebekulu kabulingane bona bali kusapiensa abantu bekasanda singo kabage abensambya kamwanyi munasengo sekato wakayimba galanyi
0: kale webale nyo munasengo sekate webale nyo munasengo sekate arabe kabulingane bebekulu kale wabako ya gala tefetu ino obzi. Ngatuku wangu osanyu kwecho na chonga chivau. Na kichiri wana chinoga chikola chinoga chikola. Chidwidu.
4: Mami Lidia ni wabale kutuwe iliza mguanji masana kwa kuchapati. Nisaba ya kaimba kumuloji mrebeka lisi jingu kwa itaka namba. E, nga kumina muenda kufoti peje na masu watuli yao. Na kaweza kwa mwena mwena watuwe iliza ugolo nji. Malaika na kuwe iliza ako. Nisaba mguanji masana kwa kuchapati nkwa gala nyo.
0: Mguanji na mwegende kasi. Bwati admanyo kuweleza obuyimba. Neje visembe. Nisaba mguanji mtamani wangene yesi manyi. Nisaba choka ya nsubi za chapati. Na kati nchaji rinzi.
5: Hello.
0: Hello. Twasuza bulungi nyabo. Kwasuza otya nyabo.
5: Nje bale.
0: Kale dia nawe je bale ko.
5: Bale wiza. Ola kweke namba una dinayinga.
0: Kati ya muntu akweke namba abane bana amsanga.
5: Kinyumire nyo mwani wange usei nkizinge.
0: Abakazi obawulide. Kale dia nawe bwoti. Asaba mwami we. Akweke namba. Katifa tunamujawa benanga yagalizo ofune bantu mambo bere mu mtimo gwa okutuwagaliza he namba ya bawaji kweke katifa tumuje.
6: Hello.
0: Hello.
6: Ndara msikabe likuwano.
0: Yesebo.
6: Yebira kabaka wange. Kaimba kinjagala ako.
0: Kale katukano nye mwami sempija.
6: Ndo sempije ndura. Katagede lili.
0: Katagede sebo. Katukano nye. Katagede katukano nye ko sebo.
6: Hello.
1: Hello.
6: Mwenye vale tuwe liza.
1: Kaya sewe na uwe vale kuhu liza.
6: Kona umita jumba kuchuwa na mawino.
0: Mwende wabula.
6: Yes. Kakati. Mweja kusaba kitoke. Jumba kuchuwa na mawino.
0: Jumba.
6: Waji.
0: Ngo tutute wala nyo na uwe. Patu sembira sembira kumia kaji. Ano. Ngo wuli na muli yeri. Yera shite tukubabu na obusose. Neta tu ino vula. Kali katupe mkole nsa.
7: Hey! Mkule mwalu wano chudoro na tetisoboka. Chifa waka, nao otisobola. Atena ula atisobola. Enso mbeni emu. Kuzio kusabu ongo. Ula mchimu. Kuzio kusabu ongo.
8: Obudde bw'obuno obuli musomu kuva mu business ante buno bwe budde bw'omukozi wa kuno omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde essomero lyaffe lisangibwa mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi
9: tosobola kufuna mu kintu ky'otateeseteese bakulimba ebipimu tomala gase na busenyi kubanga ojja kusala mpira wa 13 n'osena ugendo ugendo kutuke kawungezi okubala ngolaba akasawo akabuze emitwalo 16 ate sente ezivuddemu teziwera chichi nawe kinyini nyini amupima ebipimo byakulemo okukwata kubanga bwoba okola omulimu abantu okubaagazisa omulimu gwokola bateeka okukulaba nga gwakukola ogenda maaso kubanga abantu bonna ekibeegombe okutandika emirimu balina bannaabwe balabirako. Nagati gundi ya gendo tandika, ya tandika pani wanembelaze za achuka. Pani ya mfunye muna ya mfunye mu atia kwe buwago ya amemfu. Naleta obuunga buwa mwogo. Funa amemfu na aga susa na aga goya. Ebipimo vya pani bino bifana na bitia. Baking powder gwa ateka mu ateka mu yenkanachi. Ya bafe asala chipimo chi. Okusumanya nti asobola okufuna mu mkota zino nafuna msente weziti. Na amanya ensawo ya kaunga na jiguze sente weziti nzijemu zino buto na kuzisezza bwati kugamba ebintu byetukola tubiteke teke ate bwe tuteka teka nebipimo bale metula babula binga tukola nega tefe tuvayo
10: Omukosi wako no.
11: Omukosi wako na abadaku tuusibu wako.
10: St. Cyprian High School chaba kade. Somero dunji erio mwana wo. Omulezi no omuwala. Kumanga lili kumusingi gwekelezia katulika. Baso misama somogo na aga arts and sciences. Tutu mbule vitone vya abana. Ngatu itamu music, dance and drama. Kusane vye mizanyo. Aba somesa wafila tendeke. Ngateba kuguka mungkwata ya abana. St. Cyprian High School chaba kade. Tuso mesabana ku olevo. Ngatugubele na nyuka vitu. Kwa sana ba elevo. Esumeru ya feni sangi wa mkono. Musaza liye kerezia. Elie rugazi. Tukubile kukusimu ya fe. Noti musamvu noti nya. Musamvu nya satu. Emu bili munana. Oba noti musamvu musamvu mukaga. Muenda nya satu. Emu bili munana. Tulina ne UNEB center number.
12: Ulizi nebo tusa nisokula.
13: Ene radio ya sapiensi ya eteke sempa ka zaka kensa ya vyemiza nyo.
12: E nyabo we wano tukua niliza.
13: Eri gati jempi semu ya mwe.
12: Eyo yafe nyabo.
13: Oh, right. When is the gestation period?
12: Mama nzili lango, siku tege deburu unji.
13: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumua. Meche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
12: Nyabo, okwe wandisa kugenda mase, na kuatandikada.
13: Mpuzi kwa sete meka.
12: Jiri emituale ebili, joka.
13: Emituale ebili za Uganda, owa mafaranga.
12: Mama, emituale ebili eje Uganda.
13: Yeah, that's right. Sentezo, muzagala mukashi, owa na wemba nechikaru nchibawa.
12: Nyabo sente tuzagala mukashi.
13: Mwina akaunti?
12: Akaunti tujiina mama.
13: Oh. Chinko zebu vizili kumobailo mane.
2: Oh,
12: tuso wolo kuwa wane namba, nozi tu sindikira.
13: Mteka kezi chako, obezi chako zamu.
12: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
13: Echitufu santezo kwazi kwata, oba wali kuwa omulala. Na kuna vye, ngapecha kumbele na mwangu.
14: Kakensa wevye misanyo nkume bidi abiri mumuka aga. Heiroko ya wanisa kuwata nisenda kumetuwale bidi joka. Jamuku Radio Sapiense Nsambia. Okunila nekerezi okupe na kituwa dilori Nsambia. We wandise. Oruori ndidiloku kasi imbagana na abake nkusi. Hey. Butenefo kumpeoza Radio Sapiense ya. Kakensa wevye misanyo nkume bidi abiri mumuka aga. Adi red and steady.

0: tugenda kusisinka n'abawuliriza bonna buli wenna akadde kaweeyo ojje bw'oba alina fanizi gy'ogwamu ekintu kiddemu mwattu fanizi kirabu yaffe eyaliwo yali y'amaanyi twagabanga ebyalaani twalundanga twakolanga twagendanga mu bitundu ne tuzanya emipiira nze akugamba era nebazannyo faza Andrew Kato ne sister Dennis Samanya munina ekintu kyemwawulanga kyebayitanga saptura twatendeka abaana okutunga ebyalaani ate kati mbadde njagala mbayigirize n'obbikanika ebitundu bingi by'otambulamu n'ogenda nga abatunzi b'ebyalaani abatungisa ebyalaani bangi naye nga teri bamakanika so nno mwe abali abawuliriza mweyunge ku fanizi kirabu yaffe nze njabbawo essomo mufune bamakanika abakanika ebyalaani
1: ndowooza owulira ebirungi ebiri mu fanizi kirabu si byakujja kwerabako nene tuyisa ebivulu abantu bafunamu ebintu ebinjawulo ne recently nalaba katabalo wano agaba enkoko
0: webalinyoza
1: baalinaabacolping
0: webalinyo
1: abantu ibagenda n'enkoko kale
0: nesiwulira
1: bulungi
0: kati ate enkoko ezo nungi naye okimanyi nti ate oyinza okusanga nga zike zike ye waali ali mu muzigo gwe wawangaalira so nga ate bwe banaamugamba nti aa jangu wano tuyigiriza okukola esweta asobola okukola eswera olwaleero amasomero gatrendinze n'obeera ng'oli neighbor wa ssomero naye nga tosobola kufuna emboloidale machine kiri ekyuma si gwe okola fanizi kirabu ejja bireeta ebigabire ba memba ng'otule butuzi wali kyonyigabunyizi n'odda ku ntebe lukambuza ayinza obbagamba kyo kyekisona gonyigabunyizi kiri nga kompyuta tekiriiko nti kiki just nga kinyiga erinnya lyosetinzeemu ng'obwavu obugoba fanizi kirabu bannange ne faaza Kato kye yatukolamu omulimu naye abaana abo gye baalaga sifunye budde bwe balondoola naye katusabe mukama bekwe bali bawuliriza Luweero, Lugazi, Mukono bonna gye twali tutadde bulanki zaffe bayinza okuba bambi nga naffe bwe twali tuwuliddeyo
1: banabo
0: baabuliyayo kati guno omulanga gwe tukuba tukomewo tweze
1: bujjabulimuwuliriza
0: awuliriza yenna tekisosola myaka mukazi oba musajja mwana oba mulenzi so nno gwe bw'oba oyagala okufuuka memba siringisa omutwalo gumu n'obufaananyi bubiri ku sande ejja okwosa enkya wetuli wano
1: sajja eno
0: eno sande eno yennyini enkya
1: mwami zige wano waliwo omuntu ali kulaini katale kyagamba hello
2: hello
1: yesebo
2: madamu iriana
1: yesebo
2: osibira nyebo
1: bulungi sebo osibi otya sebo
2: mukulizibye nkulamusiza
0: munange taata
2: ono kule nade munasinga obutajja musitugiyo sewulira bulungi aye nanyira kumanyiziko oyo nkunga abantu nagibali bali mu Kampala mujje mutegatteko ku sande enga tulafanisika mu maaso ate ebirai byalimubyamu ebintu bingi nnyo ngaobudde kulajika ebyagambye mwali twakolanga tuwezi nga tugatugabira abantu ebintu ate tunya n'abantu abamu abana katiwaliwo omwana omu ali mambuka eyo Kampala ekyamuwerera wadde teriiwo naye nga ekyamuwerera ate twalina sisitimu yaffe abantu abamu twakyalangewo titwagala kuziika muzaddewo nga tugye tukula nga akyali muki ng'akyali mulamu nona ensonga eyo nkunga abaana mujje mutwegatteko tuddemu tukuzimba ekintu kyaffe tukigaziye ate gwe oba ojja ng'ogira mutwalo ogwo n'obufaananyi bubiri jangu ne ideas ka tuba tuyise wano aba tukola kino na kino na kiri kubanga emitwe gino egisinga ogumu eraga nti egizimbye omuwesi ku kkubo kuwabulwa kabyense tukomerezaawo fanizi naffe tubeerewo wabule anafe tuwabule kubanga eyo ajja okujjanga eraagala obukulembeze naye nga abantu babugere busa tebabumanyi obanga bamumanyi nti ngaaga ki ekiddako wavuga mpugamiziko eyo mu kampu gitandikirako era nga zo sente ekiriwo zijja kuba zifuniddwa tandike n'abantu babasatu bana balujagera mu groups kati gwe jangu ake otwebako okufunamu ebyo bakola esitande saa mukaaga paka saa mwenda mujje twewandiise tutese ekitwa mu maaso ate ekirungi nti Kampala ebintu byayo byakola emibi kyaliwo ne National yakola ebyayo kunadamu yakimanyi nti National eyavaako weyawummula eyina ssente za fund zakati zikyaliyo tetuziryanga naye tetwasangawo ssente kati mujje mu Kampala kitoko ekyava ku National tugize mu Kampala branch ni branch ezindala nabe nga tusobola okukola ki okuzimba ekyo kyaffe ekyomuzinzi neyanze nyo neyanzeege akade kumumpadde
1: tweyanzeza mwami webale nyo baiddala mwami pule otukoze bulungi tasobodde kuba naffe mu studio olwombeera y'obulamu naye ate obubaka butusiza webale nyo webale ddala tukola ku nsimbi tukomawo
3: kugenda maso era kwatandika dda
4: mpozi kwa sete mmeka
3: kiri emitwalo ebiri joka
4: emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga
3: mama emitwalo ebiri eje Uganda
4: sente ezo muzagala mu kashi oba ne wemba n'ekikalu nkibawa
3: enyabo sente tuzagala mu kashi
4: mwina akaunti
3: akaunti tugiina mama
4: kinkoze bubi kiri ku mobile money
3: tusobola okuwa wano enamba n'ozitusindikira
4: nteekako ezijjako oba ezijjako zammwe
3: naye maama ekituufu wano nyeeki
4: ekituufu ssente ezo gwozikwata oba waliwo omulala nakulabye nga tojja kumbeerera mwangu
5: kakensa bw'ebyemizannyo 2026 era okwewandisa kwatandisa dda ku 2000 gyokka jjamu ku Radio Sapiens ensambya okulira n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'ensambya weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi butereevu ku mpewo za Radio Sapiensia kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali Red and Steady.

0: Mukama abere nammwe.
1: Nawe abere nawe.
0: Ebigambo evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo evudde mu Matayo.
2: Ayi Mukama, otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yagamba abayigirizwa be nti, obwakabaka obw'omu ggulu bulifaananyirizibwa abawala ekkumi abaddira ettawaaza zaabwe okugenda okwaniriza omugole ne bba. Abataano ku bo baali babuyabuya, naye abalala abataano nga balabufu. Abataano ababuyabuya bwe baddira ettawaaza zaabwe ne batatwalirako muzigo, abagazigazi bo ne batwala omuzigo mu cupa wamu n'ettawaaza zaabwe. Awasawo yalwawo okutuuka, bonna ne basumagira ne beebaka. Bwe bwatuuka ettumbi ne wabaawo oluyogaano nti, "Awasawo uyo ajja, mufulume mumwanirize." Abawala bali bonna ne basituka ne balongoosa.

0: Evo, tugulire wo. Ye na yanukula, na gamba nti, kamba bulire, nze siba manyi. Awono, mwekumenga, kubanga, temumanyi lunaku, na kasera. Ibigambe evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu, wano webikomye.
1: Aye, Kristu, okulonesibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, abatuuliriza abali mu kitambo kya misa kino. Omukama leero atujukiza okubeera abantu abeetegefu ssaawa yonna. Ng'omukama bw'atugambye, tetumanyi kaseera lwalijjira, lwalituukira. N'olwekyo atukubiriza okuba nga tubeera beetegefu okusobola okumwaniriza. Tuyinza okuba nga tulinda so obwakabaka nti bwe buliggwe, bwe bulituukira, bwalikomerawo bw'ati, naye oluusi nga tukyali mu nsi muno, okufa kwaffe tetumanyi tunaafa ddi. Abamu bagamba, nze nditukuza obufumbo bwange nga ndi ku ndiri. Bali ngatta nga nkize bweti, ndibatizibwa, ndikyuka, ndibi bino ndibivaamu nga ndi. Tomanyi oba nga nkuze, omanyi otya nti n'olituusa emyaka 10, oba olituusa emyaka 7. Oboli tuse emyaka nga gwe Katonda sifetumwa program. So, okuva mu bulamu bw'ensi buno ogenda ku bulamu buli obulala, tetubulinaako buyinza. Omukama y'amanyi bbi. Naye abamu twetwala nti nno tumanyi nnyo ne tuteetegekera bulamu obwo obwakabaka bwa Katonda. Omukama tubuuzizza, tetumanyi kaseera na ssaawa wetuliviira mbulamu buno okugenda okusinkana omugole ye Kristo yennyini. So tusaba Mukama mu kitambo kya misa kino atuwe eneema ey'okukyuka nga twetegekera olunaku luno. Leero tukuza olunaku olukulu olwa Agustin omutuukirivu ate omwepiskopi. Tumanyi isitole ye nti nno naye yali emalidde nnyo mu by'ensi ng'ebya Katonda si byaliko, era ng'evanjiri bwetugambye. Banyinza okugamba nti nno bwetawaza ate naye te. So naye essaala maama we gye yakola ng'affe aba Holy Cross tulina enjogera egamba nti nno gezaako essaala, try prayer it works. Gezaako essaala ekola, ekyusa buli kintu kyonna ky'olaba nga kigumu. Agustine ono bw'osoma ku bulamu bwe yali akula mu buvubuka bwe, ebya Katonda si byaliko. Yakola buli kibi kyonna kyonna ky'owulira nti nno yakola omuntu ayinza okukola. Yagenda yakola bingi nnyo. Naye maama we Mukama n'amuwa okwagala okulaba nti nno ddala omwana we agenda kuzikirira. Tagenda kusinkana mugolo ono Kristu, naddala nga tuvudde mu bulamu buno. Kaku mavivi ne yeegayirira n'asaba Yesu, n'asaba Katonda omwana we akole ki, ave mu by'ensi eno ebimutwaliriza. Era Katonda n'awulira amaziga, n'amusangula amaziga, n'awulira essaala ze. Era Agustin ono n'avaayo n'adda waka n'atandika okusoma eby'ekereziya, n'agenda mu seminaariyo, n'afikira ddala omuntu ow'amaanyi, n'afuuka n'omwepiskopi. Kino kikulaga nti nno essaala bw'ogisoma esobola okukyusa buli mbeera. So abali eyo mwenna abatuwuliriza, mbasaba mubeere nga mukimanyi nti nno tomanyi kaseera na ssaawa ogenda kuviira mu bulamu bwa nsi eno. Yinza okufukuyira ku makyanga tu n'ogira ng'ofudde, oba ssaawa ezi ng'ofudde, nga oba ofiiridde wa, oba ofiiridde mu mwenge, ofiiridde mu masabo gy'ofiiridde, ofiiridde mu bakazi oli eyo mu bwenzi, ofiiridde mu ludda wa. Kati sisuubira nti nno awo n'oba weetegese. Yegwe afaanana nga bano abawala ebibuyabuya, saagala obeere mu buyabuya. Beera omuntu omugezigezi nga weetegese. Tovaebalabe ekereziya abaana baayo ebayigiriza buli kaseera, ebategeka etegekawo misa ng'eno gye tulimu ku Radio Sapienza. Abantu bo bafune omukisa okuwulira ku bigambo bino, beetegeke ku Sande nga tulina okukola ki, okukereziya etulegekerayo kugenda mu church ku Sande masses zibeerewo essaala ez'okumakya kereziya ekitekerateekera essaala ezo ze tulina okuba ki okusoma ng'amaka.

Omukama yagamba nti, omuyigiriza wammwe y'omu, Kristu. Mwenna muli baluganda. Twegayirire, ayi Mukama, okugabana kuno ku lujjuliro lwa Kristu, kututukuze, ate kati nga tufuuse ebitundu bye, tufuukire ddala ekyo kye tufunye. Tukikusaba nga tuyita.

0: Ok, ochari ku chenda munyaka tweze nya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale ku bantu kemule yonna gye musinzireyo mu bitundu eby'enjawulo. Mwebale ku bantu muliza yonna gye musinzireyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Yenka Daniels munakibuga mbawendi okutuusa akamule gonna nga bugatambula mu by'emizannyo. Lwali tugenda kubanga tutunula kooko liigi ya Bungereza yasobodde okubanga etandika weekend ewedde ne tubaako n'ekifaananyi kye tufuna. Kale abakulu mbalina tugenda kubanga tuwayawayamu ku nsonga ez'enjawulo ku matiimu ag'enjawulo nga bwegali nga bwe tutera okubanga tukola abalaba kyatwegattako ne ate abalaba bali atugenda kubanga tutunulako awo. Katono nnyo kugamba bugambi Crystal Palace leero esamba Man City essaawa nnya ez'ekiro enkyali popula esooka. Kaone Nottingham Forest munana kitundu ate kumi ne Bournemouth esamba Everton, Coventry esamba Ulster, Spurs esamba Nottingham Forest olunaku olw'enkya abajja kwekubakwe mu kitundu awo. Jjukira ku baaza asumbira ejja kubanga esamba Arsenal gujja kwagwasaanyeza ekiro ku bbalaza ate ku Sunday Chelsea esamba Brighton saawa kumi, Leeds United esamba Brentford saawa kumi, Sunderland esamba Crystal Palace saawa kumi ate olwo Man U ejja kubanga esamba Ipswich ku saawa kumi na bbiri n'ekitundu ez'akawungeezi ku lunaku olwa Sunday. Kale jempire chikendo kuanga jiveirayo muliji ya Bangereza neli jendala ya jama na eta andikarero nendala zata andikada atuja kuanga tuongelo kuanga tubiraba. Kale nga tugendo kuanga tutanko chino na chiri tewelabira munange gwe agobele revyo kuba abayindi tewelabira kodi kweri aba kuteredeo jempira jiri na kusimu yo nao tewelabira. Genda kusimu yo njigesta bibiri kumista makumi abiri sita makumi abiri mnya ash. Sita bibiri kumista makumi abiri sita makumi abiri mnya ash. Gendo nge kodi yeo. Pere nchane kusande bakuwe mpire juangula tiketi jeziri. Na katambula kali odi vina mutani. Odi vina mutani. Nivu katika kuru kumi onafone okarana. Na ugenda nezo. Kali kabali upaka kuru kusande mpira kuminetani. Kala katambula jekaline o tiketi sendala jeziri. Kusta bibiri kumista makumi abiri sita makumi abiri mnya ash. Okay, abakuru mbalina njagadde kuba babenga batubuuzaako tutandikirawo kutunuulira ekintu nga bwe kigenda okugenda maaso okwanga kitambula. Mbalina, come on, kantandikirawo.
1: Meyanza nyo neyanza ege. Mwami yenga, Daniels. Ne baganda bange bonna bategaseeko nabo mukulu wa Liverpool atuulaawo.
0: Nowasena
1: ajja kansubire tekabeere zibeere sayini ziraga nti ekikeerezi ekyo kiyinza oyetamu ekikeerezi kulunanebitabanga sizoni ewedde.
0: Tumulinze
1: erinnya Sergio Wilberforce okuviya ddala mukyalo eri ekabimbiri Mukono district kusomero lwa Latifa Mixed SS nga jenga kalabiza emirimu gyange. So ni musanyufu nnyo okubeera wano. Okubanga tugenda kutaanya ensonga nga ndi muwagizi wa Manchester United lukulwe okuva mu 1998 ne Brazil ate ne Vipers waneno.
0: Okay.
1: So akaseera kano tusabemu Mukama Katonda katambule bulungi nga bulijjo.
0: Okay.
1: Tuveewo era nga tukubaganyiza ebirowoozo empozi abagitezi bangi bye bali batulinze. Mwami nsobi angambi aliawo luwera agambye Manchester United yaluno abasinga obungi balowooza olwokuba atandise luli balowooza lwejja okubanga luli. So naye mbatumiddeko nnyo abagitezi
0: muli mu ngero za zikusooka.
1: Alo ono wa Arsenal nangambye nanzija nangambye kisebo ogenze naye amawulire gatambulira kwa Arsenal.
0: Okay.
1: Oyo mukulu wange Ssemugenyi Steven yali awo kubayita ababiri.
0: Okay.
1: So bangi abagiteze.
0: Okay. Chelsea
2: neyaza Kuryenka amanya Mutendo Livingstone nyongera okulamusa ku bawuliza basapinsa bonna gye basinzira okwetoola eggwanga lyonna. Mpozi katononyo yenka n'okusaasirako bannayuganda ne Uganda okutwaliza awamu ne bannaffe abatoolo olw'okuviirwako omukulembeze w'obwakabaka bwa Tooro. Kibi nnyo, tusaasirako era tunyolera wamu ne famire ne Uganda nga nsi okutwaliza awamu okuviibwako omuntu ow'amaanyi naddala akyali omuto abadde tukyamusuubira mu bingi naye ng'abakkiriza tulina okukkiriza nti Katonda bwe yakozesazeewo n'okwongera okukumya bana Uganda bona ne family pozzi nga bulijjo tubeebaza nga Radio Sapensa okutuwa nga omukisa naffe tubeeko kye twogerako ku makirabu gaffe buli lutadde wa buli mwaka okututeekamu obwesiga obwo naffe tetujja kupatima wanga tujja kubeerangawo
0: owakyeri sinolowooza amanya baagategedde
2: Mutende Livingstone.
0: Mr. Mutende.
2: Namba muenda muna Lubaga.
0: Esewo. Mulubaga fusi.
3: Mutende.
0: Esewo Liverpool tuli uwe.
3: Amanya na devozi mkasarumbe musolo. Neba zaidi ya sapiensa otuwa omukisa guno. Nenkungu bagira wamu. Neba ganda bafwe abetolo. Okuvirwa ako omukulembeze wabwe. Atenga wanono. Bebaliza mbasasira nnyo naye nze ndi wa Liverpool nno okutali musango mpozi wa Nevira
0: Manchester United gye tandikidde
1: yes sir
0: timu zonna ezasambye ku weekend
1: yes sir
0: mwe mwatandikidde mu kwanirizibwa mu Premier League eya sizoni eno mu biwobe ate nga eyakajja atannaba na kunaaba maaso gali awo kugakaza bulungi yabagugumugiddeko twayingira sizoni ye
1: yes,
0: ng'obuzibu bwa Manchester United ki
1: sokoterezeemu sifika batandikidde mu kwanirizibwa kirabu ennini eyatandikidde mu
0: kwanirizibwa
3: ebuzibu bwa Manchester
1: ensonga lwaki kibuuziddwa
3: erinnya lyekyo ekizibu
1: mwami
0: kasoka ya nukule
1: kakati chanako ndio ntandikidza mbiziu ya Manchester United na hati ndo uzira chechinzo kwe chitufu kwebizi uwawo pio webilibi inji
3: wenda
1: na
3: utapio gira
1: na ye nga tenzi kiliza ndie vizivu biso bulo kugwao na efe nila tu kiliza ntiteli chizivu chimalabu wa ulu murundi kumu so Manchester United nzikiriza nti ebizibu byayo sizoni eno biyinza obutala bingi nnyo ng'ebyemyaka 10 emabega newankubadde ttiimu teyatandise na results ekisookera ddala obuzi bwa Manchester United kali kya bumanyi era nina okukkiriza nti abakulu balina kumwesiga nga bamwesize tumuwa obudde timu agitereze
0: yali yakajja nakuba ate kati awangadde oba mukuba
1: ekyo kyakapiira omuwagizi w'omupiira yenna asobola okikola ki okukitegeera
0: yatuukira kubako
1: olw'ensonga watunuli abasambi actually abawagizi bamani
3: abasinga
1: bali mu kubuleninga kaliki lwabutatandisa mungereza era buli omwaga omusajja yamutegeera n'amuleta ku kisawe n'atereza ki ttiimu naye omulenzi oyo amazima gali nti teyali bulungi ate ffe abali eno tetusobola kusinga bali bajudawa abali wali naye nze nzikiriza ebizibu bya Manchester United bigenda kugonjoolwa newankubadde tebigenda kuggwawo olunaku lutya olunaku lumu ttiimu ezo ezize omuntu asobola okulowooza nti nnafu netulabyeko ttiimu ezivuddengayo nzijja nezimalira mu 5-8 nezijja nga zijjidde ddala lya ddala so tulina okuziyita namba lujega mu Premier League tulinamu namba lujega era na Aston Villa bamukutte nnyo naye nga sizoni ewedde yali mukino
3: Aston Villa ye mujega kati mwaya yatonze nnyo
1: so kakati n'olw'ensonga ezo njagala kutegeeza abawagizi abali aba Manchester United nti tebaggwamu maanyi
0: twayingidde akatale kaggwa lwakubiri twayingidde akatale ng'obuzibu bwamu buli luddawo mu ttiimu
1: obuzibu obusooka bwabadde midfield kuba abawagizi bamanyi tukkiriza nti omusajja eyavuddewo Kasemiro si mwangu wakuzaawo
0: mwali mwamukoowa nga agende
1: atubiyesisuubira nti omuwagizi wa Manchester United amanyi akapiira asobola okuvaayo n'agamba nti yali yakoowa Kasemiro kubanga kaliko weyafuna obuvunaanyizibwa yatulaga fenna nti Kasemiro ye 6 akola ki ye 6 aliwo so mu mbeera eyo nekitulaga nti yabadde mutuufu naye abantu bano abazungu
4: abantu b'ebweru abo balina ebintu byabwe. Bino byonna bigenda okuba nga Kasemiro yatuwa periodi ng'alina okugenda. So abazungu akola ebintu bye nga yasettinga nti bwe nva wano nzizaako kino, nzizaako kino. Number two, embeera Manchester United gy'erimu abagezi ino gitegeera nti financially Man City eri eyakwata ng'omudiri n'ekola ki n'enteekawo. Buli kintu kyekola kati kikola ki ekibaza. Nengano Kasemiro adafuna sente kwezite kukadde atano sente ki sente nyingi. Bwe tusobole tuleta Balebono oba tuleta Santos ngeza bugeza ko mutensi yakoze ki kiyakoze
0: ne muzeyi Yuri Tereman
4: ne muzeyi Yuri kitegeeza asobola okukola ki okukola kino
3: mukuma byafaayo
4: byawangereza n'olwensonga eyo yali musajja mutuufu okubeerawo naye ate akasobola kali kakoze ki kali katuusi nga twala bye Muhammad Salah yakoze ki bwe yagenze naye nga si omusambi gw'oyinza okugamba nti abadde tasobola kuongera kuwa Liverpool ttiimu ki
3: maani
4: so naye nze abawagizi mbagamba tusooke tukakane tugume ekyo ekisizi mukubonyaabonya Manchester United kati ate munaye si linnya bawagizi wano e Uganda abawagizi naddala abawagizi aba opposition abawagizi abaliko opposition kiza ddala bannaffe bali abawangudde ku kikopo after emyaka oba abiri mu emeka buli kimu abakirabiramu ango ndala actually neighbors abawagizi ba United babali eyo nga bali wansi w'emyaka 15 kuba atawabondooza tuyinza obayita ba
0: sibabimanyi nnyo ataabo
4: anti kibe neebazisaako okuwagira ttiimu nga tewangula fe abakulu tulina ensonga lwaki twakola ki twawagira kilaabu eyo so naye abaana abo gye bali bambi bagezaako bukwe bali ku TikTok beerwanaku naye ensi si bwete weekola ki si bwete weetambula so mwebale kubeerayo so Manchester United season eno mu bumpimpi ebizibu bigenda kugonjoolwa
0: kale katumala okukola ku ssente tujje tulabate ttiimu zinala tuvaawo
5: eno radio sapiensi yaetegese empaka zakakensa ebyemizanyo
6: ennyabo weewano tukwaniriza
5: erigati gyempisemu yamwe
6: eyo yaffe ennyabo
5: right. When is the gestation period?
6: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
5: Nakulabye nga oluzungu lujja kusumbuwa. Naye kye mbuuza, okwewandiisa kutandika ddi?
6: Nyabo, okwewandiisa kugenda maaso era kwatandika dda.
5: Mpozi kwa sente mmeka?
6: Giri emitwalo ebiri, gyokka.
5: Emitwalo ebiri za Uganda oba mafaranga?
6: Mama, emitwalo ebiri egye Uganda.
5: That's all right, that's all right. Sente ezo muzaagala mu kashi, oba ne bwemba n'ekikalu nkibawa?
6: Nyabo, sente tuzaagala mu kashi.
5: Mwina akaunti?
6: Akaunti tujiina mama.
5: Kinkoze bubi ziri ku mobile money.
6: Tusobola okuwa wano ennamba n'ozitusindikira.
5: Nteekako ezijjako oba ezijjako zammwe.
6: Naye mama, ekituufu wanonyeeki?
5: Ekituufu sente ezo gwozikwata oba waliwo omulala. Nakulabye nga tojja kumbeerera mwangu.
7: Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 era okwewandiisa kwatandise dda ku 2,000 gyokka. Jjangu ku Radio Sapiensi Ensambya okuliraana ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'Ensambya. Weewandiise olwo olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butereevu ku mpewo za Radio Sapiensia. Kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali Red and Steady. Bonza!

Basaija, David Patrick Matthew Kaboyo Olimi Owokusatu nimu kama okumujula mbulamu obwenseno bayidhe oba wetegereze nako za tatawe omukama enako za yafiirako kumpi no omukama za afiiriddeko because kitawe lukira Basaija David Patrick Matthew Kaboyo lwa muhocha Olimi Owokusatu mukama ya mtu walanga abiri mu mukaga omwezi ogwo munana guno gwe nnyina omwezi gwe yafiiramu nga abiri mu mukaga ogwo munana 1995 tatawe mukama ya mtu ala ku myaka 49 egy'obukulu nga abiri mu mukaga ogwo munana 1995 tata yafa mu gwa munana n'omutabani afudde mu gwa munana tata yafa abiri mu mukaga omutabani yafudde abiri mu musanvu naye abamu bagamba andibanga yagize abiri mu mukaga those are just rumors ntuza ndibanga nti nga babadde babateekateeka tibandibanga olunaku taata yolwe yafa n'omwana nga lwafudde tata yafa abiri mu mukaga omwezi ogw'omunana 1995 omutabani okusinza ku mawulire amatongole yafudde abiri mu musanvu ogw'omunana naye abamu bagamba ebitali bitongole bitegeeza nti yandiba nga zabadde abiri mu mukaga olunaku lwennyini tata lwe yafa. Tata yafa ku myaka 49 omutabani yafudde ku myaka 34 bambi mukama abatwala bakyali bato obukama bwetaaga okusabira omukama Patrick David Matthew Kaboyo lwa muhocha Olimi Owokusatu yagenda okufa nga oyo nyimba kabamba igulu nga ine myaka 3 jokke egy'obukulu naye kigambibwa bugambibwa nti n'omukama oyo nyimba Lukidi ono mukama gwe yatutte kigambibwa mbu yalese omwana byambu era bagamba nti omwana ono ye James Mugenyi abadde tawasanga mu butongole naye omuhikirwa watolo gw'oyinza okuyita Katikkiro oba oyogera mu lulimi lwaffe wano baba muyita omuhikirwa watolo owekitinyisa Calvin Armstrong Romire Akiki yagumiza abatolo n'abagamba waliwo alindiridde Namulondo waali temutya kati ngambo ziyitingana ngambo nti omukama oyo nyimba Lukidi Owokuna yadabadde tawasanga mu butongole yabadde n'omwana muto tiye James Mugenyi byambu ninga okukosa omuhikirwa yabagambye mukakane alindiridde Namulondo waali emikolo gigenda kukolebwa gyonna egirina okukolebwa atuuzibwe kiba kitegeeza nti wanaaba atuuziddwa era naye ajja kuba muto nga kitaawe singa kibanga kyekyo bwe yatuuzibwa nga wa myaka 3 gyokka n'ono ajja kuba muto lukira Basaija omukama oyo nyimba kabamba igulu Lukidi Owokuna ye omukama wa tolo we 13 okuva obukama bw'ettolo bwatandikibwawo emyaka 18 emabega jukira obukama bw'ettolo bwekutula ku bukama bwa bunyolo owulidde emyaka 18 emabega kakati olw'okuba nti nno yatuula ku Namulondo nga muto nga wa myaka 3 gyokka egy'obukulu bamuterawo abantu 3 abalina okumulambika engeri y'okulemberamu obukama obwattoolo era abantu 3 bano abaateekebwawo ye Queen Mother mama we Best Kemgisha then Omubitokati kiwano Omumbeja etwolabeera Omubitokati so kakati gw'oyinza okuyita Omumbeja Elizabeth Bageya naye kakati bw'otusaba Omumbeja aba Omubitokati Elizabeth Bageya ne Omubito James Desmond Mugenyi be bateekebwawo okubeera okumulambika engeri gy'alina okuba nti nno akulemberamu obukama bwa ttoolo ninga ofukuusi mumanyi ebyakkano.

0: ngo stamp kwe bujulizi nti wa CV akaba pole yeye katandikira kati 22 beti egenzo kasembeze kalete ku simu yo oberengo sibira ku simu yawe yo mungalo nga fe abayine emyaka ejukuliride abave bedde nga twasiba koko aka stamp bazoka kukubira ko ka stamp noberango siba abasajja wolwo omusajja gwemanyi bamuyita Namirembe ali Said Zemasaka eyo ayine empapula z'amawulire naye nga yali asoma kugoberera kubeera nga asiba kapapula kati bw'ofuna omubebbezi agenda okubeera ng'akwanguyizaamu embeera gwe n'okukwata bukwasi kwa kanfisi n'obeera ng'oteekamu nga bw'oba oli ku muzuuli n'olwekyo genda ku kodi obeere ng'ofuna late bird gyentadde ku docket wadde packages endala zonna kweziri late bird yekulembeddemu genda ku 22 bet obeere ng'osiba gwe kwata akenfisi k'olinako oba oteekamu tubeere nga tubeppera mpolampola ku *217*34#. Ujja okuyita ujja kunyiga *217*34#. Gamba tena kiri kyema ya agambye omubebbezi eyakyako bruge nagiteekamu katono kakati akempisi kawera wekwata akempisi koyina genda ku 22 beti obeere ng'osiba kasita obeera ng'osiba nabuvunaanyizibwa ngoweza 25 okudda akulu tujja kubeera nga tubebbera mpolampola ku *217*634#. Ujja kunyiga *217*634#. Sembate Ronald Sano ugamba otya angambye omubebbezi nyinako ku akawunti 5 kembeppereraawo kwe kasita kabeera nga kekempisi k'olina oba olina 3 waliwo wano omwana yateekamu ebisatu nabeera nga alya sente mukole fisiko z'omubebbezi kuwa ogwakyako bruge gwennyini ogw'ebberijamu gwe twalyamu sente ku Friday eri era waliwo yateekamu n'ebibiri wali ku 22 beti yali olikina na musatu nabeera nga alya sente kati naawe teweenyooma nabagamba gwe abawesetingira peesi yo ne steeke kw'olina okubeera ng'otambula totambulira ku speed y'omulala gw'oba osobola 5 osobola n'okugamba nti ebitaano byo VIP yo tewalya kuva ku mukono kubanga VIP teriiko 10 VIP teriiko 10 osobola okugamba nti nze nsiba 5 oba 10 ye VIP ne bw'osiba emipiira ebiri ekikulu olidde ng'oli akasente kale nno genda ku kodi obeere ng'ofuna late bird eyo yekulembeddemu zonna packages endala zonna kweziri VIP kweri kibimba kwekiri katambula kwekali genda ali 22 beti obeere ng'oteekamu akempisi bw'oba osibasiba nabuvunaanyizibwa atanaweza 25 tukkiriziba kubeera ng'osiba ojja kunyiga *217*634#. Ojja kunyiga *217*634#. Bw'oba oyita ojja kunyiga *217*634#. Bw'oba oyita obeere ng'ofuna ku mipiira genda ali 22 beti obeere ng'oteekamu akempisi kasita obeera ng'osiba nabuvunaanyizibwa sala eno sala gye yagenda ku club za spa eno ttiimu ya club za spa abasajja bamukubye ne bamulekera n'ebisiiti sala yalabise ng'apondusi musajja bamwanjula maanyi omusamba ekibamu sala naye ttiimu ye ya club za spa olunaku lwa jjo mu Europa League obusajja bwagikubye ne bugirekera n'ebisiiti ali sala naye yawotokeddewo asajja batandise omusongamu olwo ne bagamba twali tulowooza ajja tuyisaawo kale katubeeko mu bwaka buno nzije tungere okubeera nga tuyita mu nsonga z'ebyemizannyo ezitambudde olunaku olwaleero amawulire gakyaliwo agakatale amatiimus gali mu final touches okubeera nga ate baleeta abasambi abagenda okubeera nga bongera ttiimu zaabwe amaanyi bwetuvaako mu bwaka buno katuki tubeere nga ate tuyita mugaliwo agakatale oba oliawo n'ebirala ebiyimiridde ku matiimu zigamu
1: bwakedde wasuza otya Uganda golokokoyake amataago gavuusa amanyuvu ng'ate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi lwampuliziganya nnungi gula voice bando ya MTN yonna wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya weefunira eddakiika 3 ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba nyiga *140*21# ofuna eddakiika ez'obwereere buli lunaku sumulula ekiboozi kyo kebera ku kabi kwasaganya zihaso zo kubira ku muzeeyi sumulula omuliro ogukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN nga tuli wamu enkolagana yaffe teremesebwa MTN eruŋŋamizibwa ekitongole

Ekitundu kino ekyokubiri abooluganda, njagala okusooka n'okubeebaza okujjumbiranga pulogulaamu yaffe eno. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza nnyo mwenna ababeera ku pulogulaamu eno, abasaserdoti baffe, abasaserdoti ba Katonda. Mwebale nnyo ate n'omulimu omulungi gwe mukola ogw'okulangirira obwakabaka bwa Katonda. Bannaddiini, abasajja n'abakazi mu nnyumba ez'enjawulo, mwebale nnyo muntegeeza pulogulaamu yaffe eno mutibeerako. Abasomesa baffe abaakatikiisi, mumwebale. Abantu ba Katonda, bannange mwebale okwagala pulogulaamu eno. Omukama abongere amaanyi, Omukama abongere obulamu obulungi, Omukama abatalize buli kabi. Neebaza nnyo Holy Cross Family Ministries abatuteekerateekera obulungi pulogulaamu yaffe eno. Sebo Father Nsubuga ne ttiimu, Mwami Ojambo ne ttiimu, mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange. Ate n'ebirala byonna bye mukola ebitunyweza mu kukkiriza. Neebaza nnyo Radio Sapiensia, Sebo Mwami Gideon Sebulime atuyamba okulaba nti pulogulaamu eno abawuliriza basobola okugifuna obulungi awatali kiziyizo kyonna, ne Radio Sapiensia yonna awamu. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abaana baffe abali mu luwummula, tubateeka emikono gy'abiikira Maria nga twegayirira. Twebaza Katonda olw'ekirabo ky'abaana baffe. Ebimu ku birabo Katonda by'atuwa mu maka ng'abaana b'abiikira Maria be baana. Ne baba nga si ggwe abazaalira ddala, naye abaana abo b'olinako obuvunaanyizibwa, abaakwegattako mu maka, oba abooluganda, oba ab'emikwano, oba ayinza okuba yajjanga omukozi naye mwana gw'olabirira, bonna baana mu nnyumba. Kakati ow'oluganda, abaana abo kirabo Katonda kyakuwa. Ate tujjukire nti bwe bumu ku buvunaanyizibwa bwaffe obutusuubirwamu omuzadde okulabirira abaana Katonda baakuwadde. Emu ku ngeri enkulu ennyo ey'okubalabirira kwe kubasigamu eddiini, kwe kubayigiriza okwegayirira. Okusookera ddala gwe wennyini omuzadde ng'osabira abaana bo. Omulembe gwe tuliko bulungi, naye n'ebisoomooza ebigujjiddemu tebibuzeewo. Ennaku zino ensi ekyuse nnyo, abaana bakyuse nnyo olw'ebyo bye balaba ku TV, ku mikutu gy'amawulire emirala, bye bawulira, bye batambuliramu, ebisoomooza amaka. Abaana abamu bali mu maka naye nga galimu obutabanguko, abazadde babeera mu kulwana, abaana ne bamenyeka emitima, agamu amaka temukyali wadde essaala, abazadde tebagenda mu ekereziya, tebagenda kwegayirira. Kati ebyo byonna bikosa abaana baffe. Bwe tuba tetwegayiridde nnyo na kubayamba, bibaleetako ebiwundu ku mitima. Era ebiva mu ebyo bye tulaba nti omwana afunye obusungu obwettumbiizi, akubye munne, afumise munne, alwanye, yesse olw'akantu akatono, n'ebirala ebiringa ebyo. Ekyo kiva ku ki? Baana butabasigamu mutima gwa kwegayirira. Kati ng'omuzadde omwana w'abiikira Maria, buli lunaku wandibadde abaana bo basingira eri Katonda. Wandibadde obakwasa Omukama, wandibadde obasabiranga nnyo, wandibadde ofunangayo akadde maama taata ne mufukamira wansi n'osabira abaana baabo. Kubanga omuzadde gwe Katonda w'oku nsi, omukisa gw'omuzadde mukulu nnyo eri omwana. Ekyo nga tumaze okukikola, abaana baffe nabo ne tubayigiriza okwegayirira. Omwana atali mu ddiini bannange kiba kintu kizibu nnyo, era be mulaba abakola ebikolobero bannaabwe. Kubanga omwana alimu eddiini yeekuba mu mutima, n'agamba kinaalabika kitya, maama anaawulira atya, taata anaawulira atya, senga jjajja, kojja. Ate tubakubirize n'okwenyigira mirimu gy'ekereziya. Nze we nakulira nga mbudde buno obw'oluwummula, ng'omwana okimanyi mwabalina okugenda okukola emirimu gy'ekereziya, nga mwabasiimuula ekereziya, mwabalimu okwetoloola ekereziya, mwabasiimuula entebe, mwabajja okutema etteete lye munaateeka mu ekereziya, kuba ekereziya zaffe zaabanga za ttaka, nga mwabasamba akadongo kereziya ne mugikuba n'eddawo.
Nika kati manange mukimanyi nti abantu bayigiddemu omutima ogwanfunira wa. Kyoli ayinza okukola emirimu gy'ekereziya naye ng'agenderera kufuna. Atunuulira ssente. Atunuulira byanfuna. N'abaana nno omutima ogwo bagufunye. Omwana n'omugamba okwera oluggi olw'ekereziya. N'akubuuza nti Father, bwe mmala okwerawo ompa ki? Ti bwe nsiimula ekereziya bwe ngimaliriza ompa mmeka? Kakati omutima ogwo ogw'okukola emirimu gya Katonda gugenda kufa. Kati ffe abazadde bwe tuba tetugutadde mu baana baffe, beabo be muwulira nti abazadde baawaayo ettaka ly'ekereziya ate abazzukulu ettaka balitunda. Bagamba kereziya mugiggyewo mufune we mugiteeka, ffe twagala kutundawo. Naye nga bazadde baabwe ettaka baaliwaayo okwebaza Omukama olw'ebirungi by'abawadde. Ekyo kiva ku ki? Ti abaana bakuze nga tebalina mutima gwa ddiini. Awo nno mbasaba bannange mu luwummula luno, omwana muyambe. Tuyina essaala zaffe ez'ekisinde, ekisinde ekyenkya, ekisinde ekyakawungeezi. Kale omuzadde n'oba gwe tosobodde kubeerawo olw'emirimu, abaana bagulye akatikiisimu. Bwe obudde bwe butuuka oba ssaawa 12 ssaawa emu, ekisinde bakisome aye tekitwala budde buwanvu, dakiika 10 sapulenga eyo nebasomayo ekikolwa ekimu. Naye okimanyi nti oluwummula lusobola okuggwako? Omuzadde nga tofunyeeyo kadde konna keegayiirako wamu n'abaana bo, nga n'essaala tebakyazimanyi. Abamu amasomero ge balimu si ga ddiini yaffe, ekutali musango kirungi. Kakati tebafuna ku ssomero, tebafunye kuyambibwa, awaka tebafunye kuyambibwa. Kati omwana ng'oyo bannange agenda kulira mu mbeera ki? Omuyaga we gujja, ky'ova olaba nti weekanga nga gubatutte, ne gubazunza, ne gubazza eno n'eri. Omwana ataliimu ddiini, bannange abeera nga kitengejja ku mazzi. Omwana ataliimu ddiini, obulamu bwe buba mbulabe nnyo. Omwana ne bw'oba muteesetoose otya mu by'amagezi, mu by'omutwe, n'owamutwala mu ssomero erisinga obulungi, naye ng'ebya Katonda bannange ebyoya bya nswa, oba tolina ky'okoze. Awo nno abazadde mbasaba abaana baffe tubayambe, twongere okubayigiriza obukulu bwa nnyaffe Biikira Maliya, tubayigiriza obukulu bw'essaala, obukulu bw'eddiini. Kijja kutuyamba nnyo kubanga abaana bano ate gwe musingi gwe tutunuulidde ekereziya kwetambulira. Nebaza nnyo abazadde abafaabiri n'eri abazadde bannange abalwana wakati mu mbeera enzibu, naye abaana nebabateekamu eddiini. Ng'olaba abaana beekubiriza, oba maama oba taata taliiwo, essaala bazisoma.

0: Yesu wabali nyogwe na jiyokumideko chenda mnye kutunye zenya Radio Sapiencia ichiro echiona kuruwa lero. Ziri munane zakaita kusawo mukaga ugwe ichiro echiona kuruwa lero. Ngabuli jyo kabira katimba kabia mizanyo. Yenze pade siruma gombebezo kuwera nga kutamza. Tukenda kuwera nga tamla fena paka wali kusawa zikenda kuwera musambo ugwe ichiro. Uwe njini wenjo kuwera nga kuwere kereza. Atoru Nansera Edward Lubalukova berenga jya ne program damwe suwi. Ajia kubera nga kusemvuza pakeri. Yebuna akerere yu kusawa kumi. Ate hakuwasi. Abalala na buwa berenga bakuongera yu kusaidi yeyo. Kale tu ingido na koromu kaga inakusema zirima kumi ya biri muenda. Mwezi kwa munana. Umuaka biri ya biri mukaga. Katingawe tu ingido na koromu kaga. Dunolunaku lwebaita asigala talama. Koromu kaga lunolitu ingide. Soko guleo account ni 22 bet, uberengo sipani 22 bet, uberengo wangula kasimbi, chiangunyo kuberengo guleo account. Wegenda musimu yogo ina smartphone, wegenda ku internet, uja kuberengo teka 22bet.ug. Website ya fe, uja kuberengo jao kusimu yo, gende wali chigambo register chini game, juza ambie bakusaba okuli amanyago, nini namba yo, namba yoye simu, kati wali wagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba wagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wiga tap 22 bet ensunga zona ziberenga zitambula 22 bet kyesingo kubera ngo kolera gwasibe mipira kyo ino kusoko kubera ngo teka mbongo gwasibe ne 22 bet ndi options zona ku mipira joyagala kubera ngo sibako wezili ligi zono kwetu ole nsiyo na kutwentu beti wezili tuwe ina chogenda kuno nyachibere nga chikubula kweka sitobere ango sivana pofuna njizwa ngoweza avili mweta no kutakuru uja kubere ango vipira ne 22 beti abasiba live ini pule abasiba live ini pule eje mipira jona jibere ako 22 beti usubula no kubere ango siva kuba sawu abajanja baba sambi kusawu awana usubula kubere ango teka kakajia nubere ango lia kusende gwogaba bogami nti guno teguli munyoba temi abasawo tebajja kuyingira mirundi juwera bwejiti bwejita werangu lya sende obano ogamba guno guli munyengwa abasawo bajja kuyingira kisawo mirundi etano bwejuwerangu lya sende abasiba abateebi abateebi ku team ze senja uru no gamba onajja kuteba oboli ajja kuberanga ategula muguno mupira awonawo berangu olirawo sende kati okugeza nga abasibye kumupira kwa timu ya Manchester City nogamba omusambi yetuwa Erling Braut Haaland agenda kupira nga ateba Manchester City bakubye Crystal Palace nyemu kati boba asibye Haaland okuteba Haaland ya mazina ategura in fact ategude goals zibadde bi mweyo game then goals endale bibi zitebedde omusambi yetuwa Ranshecki nulwekyo Manchester ne berange wangu daga pira ngabakuba timu ya ngabakupa timu ya Crystal Palace e goals bade nya kwa em by the way single kwewunyisa golo ya Crystal Palace ebadde ya cheteba nga golo kipa aitibwa Gigi Donnarumma golo kipa wa timu ya Crystal Palace nga yefunga mwenyewe naberanga yeta demo akatimba kakati go yagamye ti Haaland atebo bo musambe ti Ryan Shack obo oli musende kasitoberango sibane 22 bet 22 bet osolo kuberango siba kumakona osobola kubera ngo siba kuba sawo ngawe gambye osobola kubera ngo siba ku card no gamba guno kulimu red card weja no lya sente osobola kugamba guno kulimu yellow card tan weziwe rango lya sente kati tewali wachogenda kunonya ku 22 bet bwebe kuleta ligi zona atenga ne mipira options zona ezokusiba kezi kuwa tewali kyogenda kubera ngo kinonya chikubule kasobera ngo siba ne 22 bet kyobo kulage na msimu yogwa ina smartphone wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.uk website ya fe ja kubera ngo jao kusimu yo gende wali chigambo register chinyi game juza ambie bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba yeye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu chigambo register oja kubera nga wega tap 22 bet ensonga zona ziberenga stambla tanaweza abiri mwetanto krizwa kubera ngo siba chokana wa siba bera ngo siba nobuvunanyizwa agamba ate muganda wange segwanyi segwanyi ombuzeko Nee, kulaba kumitimba gano, chifuba chikomeri, ugeze, na ye, umbebe zika na akunonya, kastebi sowani vya ngevina akunonya, neviku yora uo, na wevina akusanga, ojia cheti damu, seguanyi, uvele kuberanga, ugoberera, ate muna maulio munangu, seguanyi oyu, musajia, bwede, seguanyi tu wakuna huku mzinda rogwegumu, nga tuka nyuka, nga tuwanda, netufuku mulomu gambu nga tutandika emirimo gine ja radio so ebole kwera ngoliza no bera ngo bisaya kadi no gamba kimpulize munywanyi ebole kwera ngo berako ngoliza radio sapiencia bulikati no bera ngo berako netuberanga tambula pola kali go yasbye mpira oli 22 bet ejimuko je mpira ekisanyidwa wali mugwangeria Republic of Ireland timu ya Bohemians wangu dakapira nga wakuba timu ya Sligo Rovers e goals badi satu kubayerere Galway United yakoza amalia ya game M ne timu ya Shobon gwete M draw Waterford ekubye omusajja kwawe ekubye St Patrick de Brin e goals badi bili kubayerere timu ya Athlone Town wangu dakapira wakanga wakuba timu ya Bray Wanderers e goals badi bili kwem Kobe Rambers ekoza amalia ga biri biri ne timu ya Longford Town yagenze mugwangire Ireland no biranguziba Republic of Ireland timu ya Coco City bakubye Wexford e goals bate biri kubayerere Kerry FC ekuya akapira waka ngekuba timu ya Twente United e goals bate satu kwem Kerry FC ngewangula akapira UCD Dublin ekubye timu ya Fini Ups e goal ziba detano kunya ha guno guyingide goro muenda guno guba de muendo kwa Fini Ups nge samba timu ya UCD Dublin guwe detano nya zo muenda kubuzeke mwokupere nga baweze kumi mwagwange ria Itale jizanyidua obo guba deyo timu ya Asasioni Calusio Mirani obaje muita S Mirani ekubye Venezia, e goals bade biri kubayerere. Mugwangeria Northern Ireland, e biri chizanyidua. Port Down, e kubidua. Crane, e goals bade satu kubayerere. Ads FC, e kubidua. Queen's University, Belfield. E wangu dompira ngekupa Ads, e goals bade satu kubayerere. Then team ya Glenvon, e wangu dagapira waka, e goals bade satu kwem. H&W Wanderers ewangu dakapira ngekuba umusajja goals bade biri kubayerere guyagenze no birango siba ku mipira mugwange rya Poland muri kechibinge cyo kubiri timu ya Odrapole ekoza amalia ga 0-0 ne Lodz guwede 0-0 Scotland okuba teyo Fofa Athletic ekoza amalia ga MM ne Edin City guwede MM guyagenze no birango siba ku 22 bit sije yu ebungereza mu championship Birmingham City bakubye Wrexham e goals bade biri kwem atenga yo club ya Manchester City mu Premier League bakubye club ya Crystal Palace e goals bade nya kwem Manchester City ngewangula kapira ebufaransa PSG wa Paris Saint-Germain ku team ya Lille Metropole guwede biri biri ha nano PSG anasoboko no biri biri kuliru mwalala ugu badeo mu Ireland ugusembi yu kuzanyiwa Drakehead United ekubye Dundalk goals zibade satu kubiri banaye ene bade Friday Fire abasajja bete gudi timu ya Tenerife ekubidwa Sporting Gijon goal mukubwerere muliga yu kubiri mukwangi ya Spain Julius Seguku wali wogochaya gala kweri bajito bajitambo deji singa buyagenze wali 22 pet no berango siba aterango gobere ombebezi na fe no batu isiza mwekali omanyina bagamba bwe batu kuba nzijane gama anti munywanyi lero chiganyi bwe tulia era nzijane gama anti lero tuchiyoteo ombebezi tuchikuwa siza e German Bayern Munich ekubye timu ya Stuttgart e goals bade 5 kwa em by the way umusambi aitwa Ruiz Diaz yomkwa babatebyo ku team ya Bayern Munich Rusibia zono buchanga yegata kubayani muni kabata atebira dala. Then umsambeti wa Maiko Olishi akubye goals zibate bili mweyo game. Bayani muni kingaba kuba timu ya Stuttgart e goal zibate tano kwa emu. Kala wakabade kasiga daga pira kala jeni kere ya biriji wali mkwangiri ya take bako ze mwem wakubate kwa maliri. Then Poland regia wazo akoze na yemaliri ya mwem waliwe walala beibu hawa mkwa hawa yumarumbi ya kutentu peti nemberange songa zona muzitambuza kari kakati babo musajia tuisiza mwe gali mumbera yona na tunyweza na kuate visowani vye nebitu tegula nebichiolao nebichinyweza kati yesawo yokuwe ranga na petwe zobuja mbagamba nyo alebadi yomwebezo yoro mkaga yyo alebadi riko lije inatuwa yoli siti ya liejikozi kuwanga alebadi jenga pa kuro mkaga ya tambla kwa kuwa mwezo we kumi omwako ugwete paka mguwa ukubili ogo mwaka guna wangabuli uruwa mkagi ikira kulia sendi eyo alebali joku josulanga wako zeseza da oda echencha atenga chiri gumite no kerango lila osendi alebali yombebe zeyo uruwa mkaga kakati kuruwa mkaga uruwede alebali jena bawa ya bawa sende kakati sudemu tuyiriwe kuruwa mkaga runo gendo verengo funaka alebali genda de kudoketi genda wali 22 beti verengo teka mwaka MVC Sagala alia chiko mado kurumkaga kumachia. Sagala simanya ateka togo. Neda sivu. Inakuvera nguli ya chencha chiri gumite. Bobo sazeo kuya chenyanja ya chiramba. Kubanga alibadi yombepe zero mkaga. Ye kera kuvera ngetu wa sendi. Kati lisiti ekule mbe demuzo na kudoketi ye alibadi ya Saturday yombepezi. Saturday wedi mwajiro zako kugambi kurumkaga sagala kera kuya chanja chitali gumite. Jagalokere, ulie chencho obacha nyama, obacha nyanja chiramba, obo kede murungo, obo kede luzira waliku 40 bero, bogere mweze siya singo kwa gale nyo jalire bie nyanja kwa weekend, tuwalitabu. Gugendo berengo funaka alibadi, kenda de kudoketi, genda waliku 22 beti, uberengo teka mwaka MVC. Bobo siwa, siwa na bufunanyi siwa, atana weza apiri mwetantu krizi wa kupera ngo siwa. Njagala pena, kare. Gwebobo, bobanga to wangu langa kumipira. Nga gwebulika dewa kubabu kubi. Gendo, soka wejeka echi kwangu jayo alebadi yombepe zeyoro mkaga. Hei, mwengu gambo musaja uliwe musiba antegula. Gendo jayo alebadi yombepe zeyoro mkaga. Gwekwata kemfisi kwa ino verengu katekam. Gendo alikwentu beti o verengu siba. Sibisa pufunanyi siwa. Atanaweza vili mwetantu krisi wa kupera ngu siwa. Tujayo alebadi yeyo. Eyo nagamba kuromu kaga tewali akera kulia chikomandonga ya ulizo mbebezi. Tewali kumachagu uruwa yelo romu kaga akera kulia chikomandonga ya goveri dumu mbebezi. Ginda kukodi overengo fune mpira. Ginda kutentu beti overengo siwa. Bobo siwa siwa na bufunanyi siwa. Atana wisa vini mwetandu krisi wa kupera ngu siwa. Nyigasta bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Bobo itoja kunyigasta bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Tube bere kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu munya hash. Lumba oberengo genda kutu ntubeti oberengo siwa. Bobo siwa siwa na bubunanyi siwa. Atanawe sabiri mweta ntu krisi wa kupera ngo siwa. Banange. Umwana una sindi semese ya gambi umbebe zobu juli zimbu ina lisiti ezali ziri dekulomu kaga. Tewalie mega alibadi. Nukulomu kago ruwe detu alia. Era nali wanongawe ndi wakati nemba gamba gwegendo jeyoka alibadi kwa mwebezi genda kutwentu beti oberengo teka mwa kemfisi gufo inaviviri wabitanu gufyobo teka mtoka kambira bwetulia tuba tulitewe chigane iranzi ya negamba atimunyua nchagani lirungo msaje batu isiza mwenye gali katie sawa yeo kwenu mula alibadi nkugamba nyo yalie tuteko emyeze juwe ranga buli mweze iria in fact inga buli wa mkaga iria yo alibadi yolo mkaga yai etambu deko emyeze juwe ranga buli wa mkaga tukera kulia sede kati guata wangu ranga kubeti obanga luosibere wakuba wekwata alibadi yolo mkaga ngenda kira wano kumachia nye pakatani ngendo kira wano unapa mkwera wali nyanga ziweze ndi tukera tukera mu bulungi bwansi. Hey, tewali sawa ya kwebuzabuza. Mwebezi ne wembanyi yuse kumeka tukera kwa talweyo. Tukera kwa talweyo tuberenga tuwe. Kati nyaze nyini nga bulungi bwansi ewedde. Buli obwayeze wali watukudde gombebeza ajja kumuzindalo. Era afando opiyo tegeke enjeyo kubanze ngenda kusula wano. Kuma kyasa webu tandikira okuwera. Twire paka walinga kwa Arena Mall. Tuba tulina kye tukoze ekirabika. Kati tukera mu bulungi bwansi. Leero kuma kyasa bui matatizo tukera mu bulungi bwansi. Kakati tewaliwo kirungi nga kera. Nosoka n'okwata olweyo n'olongoosa bulungi kubanga obuyonjo bwe tusinga okwetaaga. N'omaliriza n'okwata olweyo olwo n'oluteeka wali ebbali ku ssaawa nnyo ogenda okukira oti nga alebadi omubebbeza eridde ssente nga bwe twali akola omukaaga oluwedde nga bwe twakikola okuva mwezi ow'ekumi ogw'omwaka oguwedde paka mu gwokubiri gw'omwaka guno nga tulya ssente. Kati njagala ogenda okuwummuza olweyo ng'omaliriza okubeera ng'olya ku majja. Genda kukodi yoverengo funa ordinary jenta de kudoketi mipira jiri eviri. Genda wali 22 beti yoverengo teka mwaka kemfisi. Gwe weekend ya wedding ya kutambi ya bubi. Gwe gamba bana ye buliwosi baba kuba. Genda yoverengo jayo ale badio mbebezi. Eyolo mkaga ekusumulula. Eyolo mkaga ekusumulula kubango ukulia. Evitundu nga chienda mwenda kuchikumi tuwa tuino ukulia sende. Genda 22 beti yoverengo teka mwaka kemfisi. Bobo siba siba na bubuna njiswa. Atana wezi abiri mweta ndu krizi wa kwe rango siba. Oja kunyika sita, bibiri kuina msambu. Sita, bisatu munya hash. Nyika sita, bibiri kuina msambu. Sita, bisatu munya hash. Ate mwaba eti ikiliza olo wala ngambie. Kuswata lole nserungu jia ngambie. Mwebezi petu atani seda. Emwe okumachene tusanga yu. Emwe okumacha. Oja genda waiti inkirize. Oyerenga buchari. Kwe mtu kusange nga wefurambu kwa maririza. Tutandike mkumacha. Afando pio. Ruango lwe ya koze luli olwe da. Luli lwe yorukati. Luluma nyobu sonda. Lwe ya koze. Kakati. Tewali wachi genda kuoma. Nga tuvude mburiwa wakati. Eno street yu neye nsambio. Mwebezi kwa gendo kusiba. Ira mwenaba chariba nga haba boda. Nisipo uzipo nga tubunywere muzi parking. Mwebezi agenda bakulemberamu tuberenga tube pera mpola mpola ekirungi tugenda kuba tumaze tugenda kuba empira ya peji za nya wali zigenda okuwera nya wentandikira bwetika stop kapa ziwera nya ngolweyo ngawe bisowani bijja. Kakati gwamanyiti tolyanga ku code tolyanga ku send gwaludde ngogoberera ale bali ombebeze yero omukaga eyebera kumiti. Wechopo kula kenda kukodi yoverengo funa alibati yeyo. Kenda kutentu peti yoverengo siba. Tuberenga tambla. Kasito verengo siba na vufuna nisiba. Waluwa ngambi ombebezi. Ochima nyindi wane nsambia na ange wendi. Welujo kunsanga. Te walibi ya kulera angalo. Oinakera kuwa talweyo. Inakera kuwa talweyo. Tuino kwezi obuja. Chafu wate bususi. Kakati yesawe yokuweranga. Buyo mukera kuata lweyo. Kati tewali kibera gumi tenga kuata lweyo. Ngo inayo lisiti josubiro kulia ngoma. Nyiwo na omotema ampola bagiria wekapa. Wache nyanya nga bachireta. Obaka togo akalimwe nyamanga bakareta. Eyo alebadi yombebe zero mukaga. Bajita asigala tarama. Nyagalo gende kukodi ya verengo funa alebadi yeyo. Genda kutuentu beti ya verengo siba. Bubo siba siba na pufunanyi siba. Atana wezi abiri mwetando krizi wa kwe rango siba. Nyegasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Wobo itahuja kunyegasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu munya hash. Kakati, tukenda gina mkumu la mkobwe mvayo bwenti. Aba sambi womu pira, aba tunda mayumba gawe gaba dibirite. Ni Uganda bana ba broker nga banji. Obatu koleko ko ekipanga mizi. Koleko ko ekipanga. Abana balumbe. Bagende bungirizi bakole ekibroker. Kubanga nobuluka bibungiriza nga bibafu nnyo. Musambya bawera mwerero mwero bagala otunda amayumba gaabwe. Abagagga tibalabika bagenda okagula. Twaligenda mu kibuloka kanveko mbu waka buno nzigi. Basambi bangi batubidde n'amayumba ge bagala okubeera nga batunda. Kati tuyingira weekend 2 ya Premier League abamu batuba n'amayumba ga kutunda. Omusambi ayitibwa Philip Foden y'omu ku abo abatubidde. Agala tunda makaage abaguzi tebalabika. Naye ku bulooka wa wano manyi babulooka be Uganda osooka omulabira. Akuba ekikalu nga ne wafuna accident ekivaayo. By the way, nabagambako omusajja akyasinze okubeera smart. Aliyo waffe enkuge mu buddu mu Masaka. Musajja akyasinze okubeera smart. Uli omusajja atulemerera. Yalinga abeera smart bamuyitanga Kayemba. Muzeyi Kayemba. Ng'akuba ekikalu. Ne bw'oyagala okiggyayo oti engeri gy'anywezaamu omusipi nga tekivaayo. Muzeyi akyasinze okubeera smart mbyafeeyo gwe nalindabye. Bamuyitanga Muzeyi Kayemba. In fact, okumanya omusajja oyo yalinga smart nnyo. Muzeyi Kayemba. Yakubanga n'engatta eddagala neno wansi engatto yeerinnyira ku ttaka ng'akuba eddagala. Nga naye alungu kwegamba nga alinga agamba tejja kulinnya ku ttaka naye ng'ate amala n'agirinnyisaako. Muzeyi Kayemba. Ali Muzeyi Kayemba oyo akyaliyo. Lumu yakwata abasajja bange Tamale Faizo, Bogere Moses mbatwale. Uli Muzeyi alina record. Yakyasinze okubeera kali smart. Tulaba mu mupiira nga mugamba mbu Dimitar Babatov mwamuyitanga kali smart. Oli ye yasukka. Ne wakuba engatta eddagala ne wansi wali nnya ku ttaka akuba eddagala. Bamuyita Muzeyi Kayemba. Katuveeko mu bubaka buno nzije. Tulaba ate. Bano abatubidde n'amayumba ge batunda. Izo bafunayo babuluka nga 10. Bano bannayuganda nga batunda. Foden otunda ennyumba y'amakaago amatiribona katujje.
1: Fred, alo, nga sikuulira Fred. Alo?
2: Wanji baba?
1: Nakuwa sete zoge no kuwa nisamu kakesa, tuwanzirira.
2: Haa, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, ba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
1: Kate sezo guma shundu weguli.
2: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilolo lwe njini, olubuto lwa muluma, nemugulira ko magnesium wakakaga.
1: Kato inaomeka.
2: Oba kenda baba.
1: Hey, kale kankwezo gumuru kumi.
2: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kalabi katekali iwo.
1: Tonyo nyola, uwa mtuwa nduwa bachi.
3: Enaku wasigade yombale, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu katikati, we wandisa. Oleme kusubwa mukisa, ogwe kwe wangu ila pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwa lebili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia, we wandisa. Oba sende ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamfu 53 32 noti mukaga mwenda. Owa MTN noti musanvu munana nya noti 24 tano emu mukaga.
4: Eri nyimuterikwayo teri kuzikiza wenyegere mu Virtual Sports za 22bet usigarenga ujumilo byemizanyo awatali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa mikisa cho ne Virtual Sports za 22bet nyumirwa crash games oba casino ne slots buli luzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tolinda we wandi sekati we gatta ku nyumu ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano bwegendereza waba myaka 25 nokude waguru
5: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
6: Tenda mwenye katonye senya fama. Enkuruze ya magazi, uja uliriza katimba kebye misanyo. Akatimba.

Raituole nyogwe na chajia kumideko chenda mnyak tonye senya Radio Sapiencia katimba kabia mzanyo echiro echiona kuruwa lero. Ebule dachika abiri musambu okwera nga tukawali kusawa musambu okwe chiro. Awo njini wanyo okwera nga okwere kereza atoro program damesubi ne Nansera Edward Lubarukov ya okwera ngeja. Everenge kuongerayo. Uchali nepade suma gombebez. Tube pera ne 22bet. Gula o account. Osoro pera ngu sivani 22bet. Atera uverengu wangu la kasimbi. Chiangunyo kupera ngu gula o account. Gena msimu yo. Uogenda ku internet. Uja kupera ngu teka 22bet.uk. Website ya fe. Ja kupera ngu jau kusimu yo. Gendo wali chigambo register. Chinyi game. Juza ambia wakusapo ukuli amanyago, nini namba yo, namba yu isim, katuwali hawagenda promo code, oja kubera ngotekao, akatimba. Hawagenda promo code, oja kubera ngotekao, akatimba. Then, nyigamu chigambo register, oja kubera ngawega tapu 22bet, sunga zona ziberenga zitambla. Atana weza abiri mwetan, dokrizi wa kubera ngosiba, chukana wa siba, bera ngosiba, n'obuvunaanyizibwa asiba bera ngosiba n'obuvunaanyizibwa embeera yonna ebeere ng'etambula nga olina okubeera ng'etambula kale atanafuna mipiira agenda ku kodi obeere ng'ofuna ku mipiira alibadi olw'omukaaga eyoyoyo wanaŋŋabya omubebezi era kitegeeza mpozi kongo omuntu ayagala kulya nga bwe yakola likodi nebeera nga eri okuva mu gw'ekkumi omwaka ogwedde paka ogw'okubiri gw'omwaka guno ne Saturday wette wali wano n'otugamba mugende mu jeo alibadi ya Saturday nemala netuwasend hey kakati gwerumba kudoketi oberengo funa alibadi yombebe sigenda ku 22bet oberengo osiba kasito oberengo osiba na buvunanyizibwa package zendala zona kweziri by the way akatambula ke sinateka yo wali wakatambula ke mbala kengedo teka yo kumacha ne alibadi kweri ordinary kweri ordinary yagenda kubera nga naye zanya kumacha VIP kweri nechibimba kwechiri nyina akatambula ke babalira banange kumacha wali wenyine kusawa nyapa katani gwerindirira lindirira werengo funa akatambula ako soko je alipadi ya Saturday ordinary naye genda kubera nga zanya kumacha genda wali 22bet werengo siba bobo siba siba na bavunanyiswa tena weza abiri mwetanto Chris bakupera ngo siba oja kunyiga star 215 6 3 4 hash wobo ita oja kunyiga star 215 6 3 4 hash tuberenga tubebera mpola mpola ku star 215 6 3 4 hash tubebere bobo siba siba na bavunanyiswa tena wisa hapini mwetando krisi wa kupera ngu siba kusaidie yu. Kakati, abamu kuba stars, abasamba mu Premier League, na baba kuba kediba, nebali umula, nenga nga majia bachaga ina kubanga akasidenti bafunanga kanji. Batu bidena ama yumba, gibagali kupera nga batu unda. Baberenga, beyongera yu nubulamu ubulala. Na ye, abatu abagula amayumba bachabuze naye wana Uganda banaye nononya bunonya broke nomugamba nyine kintu nda lwinzo obutazibu nga mufunyedda kakati omukuba sambi abatumidde oba abatubidde na amayumba ye musambi etibwa Philip Foden miaka 2 mukage ekyobukulu ali ku team ya Manchester City by the way Philip Foden buchanga ateeka makage galude mwaka banga akawira ne mukyala we ayitibwa Rebecca nagasa ku mudala nagamba agatunda gali mirako Foden yatuse nokuberanga asalako akasente nagamba banaye wadinalinsa obukadde busatu ne mitwala 25 nsimbi za pound bwenfuna mpo ubiriana njivamu era nabulwa agagula ndokti dosa bobala abalamu abayasazeeko emitwalo ngana mu 5 esimbi za pound na ye akyatu bidde nago nsambe eti wa Philip Foden ate amakaga Foden kalabikira ddala bulungi
Neye abaga gababuzi abaga gula. Nibu ya sazeko na agamba ankendezeza kumuendo gwenga tuunda abaga gababuzi. Omusambi omu kwa babalala abatubide na makanga bagalu gatunda. Yaliko kapteni wa timu ya Manchester City ngesa wazino mutendesi wa timu ya Bayern Munich wali mukwangire Germany aitwa Vincent Kompany. Kompany buchanga pe bungereza yateeka amakage kumudala nalaga nti agatunda naye atute banga ngagenda akendeza omwendo gwageetaaga ne omuguza abuzi. Babuloka ba wano mubere serious. Babuloka be Uganda mubere serious. Gendo ukule chibuloka. Manyi diru erimo obukadde buna wa paundi. Kati na makaga Vincent Kompany. Abana be Uganda wano negabiranga gali wano. Ala la la la la. Bali badi baga tikada chibuloka baga tumunda. Kakati Tim Cahill na ye aina makage agatunda kade kamu nechitunu esimbe za pound naye akyatubidde nago abasajja buli alambula tadda naye atubidde nagawo manyi ezo sendo zuli akade kamu nechitunu aka pound bo kawuli oyinza okugamba obusente butono naye wano obeera mu bilioni alikitegeeza bastazi bano bwata basita mu nnengo akoze transfer najja mu kibuga ekyo nga yeetaaga ew'okusula kiba kizibu omuntu wanayinchi ba wanayinchi banabo ku grass wansi ababibera n'omubebezi okubeera nga asobola okugagula kati naga Cahill gakyalemedde katale amakaga ga Paul Pogba ebbanga lyakubira tiimu ya Manchester United we yali asula naye yatuuka nga atundawo era n'asala n'omuwendo Pogba naye agage gakyalemedde katale abasajja bagamba nedda sente tuziina. Yaliko msambi wa timu ya Everton centre back aitibwa Michael Keane. Kati ate yenno Michael Keane yagasa lyatala sente na asala nagamba banne yintunda nina yakyatubidde na nenyumba ye ebatibwamu obukadde nga bubiri n'emitwalo nga kinaana ensimbi eza pound. Michael Keane akyatubidde Kompany kugambye akyatubidde nako. Then omusambi ayitibwa yaliko omusambi gwe bayita Tim Cahill naye akyatubidde nago. Julian Lescott oyo naye akyatubidde nago. Bannange ekibuloka ekiri e Bungereza abasambi balemereddwa okubeera nga batunda amaka gaabwe ge bagala okubeera nga bavaamu batandika obulamu obupya. Buli kimu mu ekiri oba oyagala sauna oba oyagala ka swimming pool oba oyagala kugendako wali mu kagadeni osambemu ku ddiba gonna agasinga buli kimu gakiyina naye batubidde nako. Abayaya abagula tebalabika by the way nzijukira omu ku basambi abatubira n'okubeera nga atunda mansion ye yali musambi ayitibwa Gareth Bale. Mujukira Gareth Bale yaliko ku timu ya Tottenham Hotspur Madrid napayo nabeera nga agenda ku Los Angeles US. Naye Gareth Bale yatoba nnyo n'okutunda amakage bwe yava ku Tottenham Hotspur genda ku timu ya Real Madrid kubanga yali tekyageetaaga nnyo naye yagateeka katali ne gatuuka n'okuwunya naye nga tewali gaya aleeta macya Gareth Bale oyo. Gary Neville in fact yali Firu Neville ne Feraini yabeera nnyo mu life eyokwegagasa ye ne mukyala we kati n'atuuka nga yagala kubeera nga atunda amaka ge at least asobole okufulufiiringa eri life eyokwegagasa ne Feraini naye yatoba n'amaka ge okubeera nga gatunda e Bungereza era okukakkana baamudondola nnyo. Maroni Feraini yali ku timu ya Manchester United yatoba n'okubeera nga atunda amaka ge kuba yatuuka nga alaba life gy'alimu yeetaaga waakiri yeggyeko ekintu ku bimu ku byobugagga by'alina asobole okubeera nga atambuza obulamu nga bubadde. Yawunzika gatunze ku layisi ne John Terry yennyini. John Terry oyo yaliko kapteni wa klabu ya Chelsea. John Terry
yatoba na amakage okubera nga agatunda. Manyi juzi John Terry yando zane yokutunda amakage biva mukuwanda nnyo yavayo na wanda na wanda na wanda omugambo nga Jose Mario Felix Mourinho buyamuka kafu ne kadi satu walime kumisinga mpira gwa mani nga Chelsea samba club ya Manchester United John Terry oyo kati John Terry na ye amakage yatoba nago okubera nga katundu gajja mwaka sende kakati na basambi bali active nga Philip Foden nawo bakyatoba okubera nga atunda wabadde adde walala wayagala okubera nga abera abasajja tibalabika kati kitu bomu sajja tumwabye tumuteke mabusu wachiri tugende tusasule mpauni ii genda kukodi ombebe soberengo fune mipira genda kutwen tupeti oberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana we sabiri mwe tando krizi wa kuperango siba banange bulio nabiyo ya galo kola vikole neto weira vila ale badi ombebezi bulio nabiyo ya galo kola vikole neto weira vila ale badi ombebezi genda kudoketi oberengo fune ale badi yeyo gina kutentu beti oberengo siba eyo ale badi wajita ale badi fire buli wa mkaga tukera kulia sendi buli wa mkaga buli mtu akera kujoga kasito veranga ulisa ombebezi nurumba kukodi ombebezi nuberango fune mipira njagala goi na ulisa ombebezi sawa zino gina kukodi oberengo fune mipira gina kutentu beti oberengo siba kasito verango siba na vufuna njizwa.